0: the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 3:54.
2: Uy, Choy! Ayaw in town, irga na ang mga langgam dia, Choy.
3: Oh, kaya nga naman eh, Choy. Ganahan ka, ikaw ba kong irganon, Choy?
2: Ayaw ka suko, Choy. Wala ba ka masayod nga dako kaayo o rule ang atong mga kalanggaman sa pag-maintainer sa balansi sa atong ecosystem, Choy? Usapod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha, Choy, dako kaya ng illegals doon balaod, Choy.
3: Mao ba, Choy? Saylo ako, Choy, ha? Joke lang itong ako, ha? Karon ba ko masayod, ana, di ay, Choy? O sige, imunaling akong irgan, mayroon ni ibunal sa imong iring sungkaban, bay.
4: Atong ampingan o kalimahan ang atong kalangkaman na maoy tinugdan sa mga huli o awit nga nakapatawhay sa atong mga dukan.
1: Kining maong pahinumdum, giatud ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 3:55.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
7: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. Doc Alan,
8: yes.
7: Karong adlaw, Doc Nol, lain na pud na topic atong hisgutan, Doc.
8: Wow.
7: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. No, ang ingredients gyapon, okay, sa atong pinakabag-o ug pinakagipaabot na jud, Doc, nga,
8: yes,
7: produkto, mm-hmm, usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
8: yes,
7: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
8: Okay.
7: Visayas uga Mindanao, mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
8: okay,
7: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa, ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc Alan?
8: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
7: Yes,
8: maing adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
7: Yes.
8: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men, mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement, mga higala, nga usang ingredients higala iniinit sa ato ang kape, no? Ang ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level, mga sokeng tigpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang nga ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance, mga sokin tigpaminaw, usa na nini, no? Sama usab sa pagtuon sa pag-improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce fatigue, overall physical, mga sokin tigpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala, no? Labi na gyud sa ato ang kiniang pagka magulanon, no, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala, mga sokin tigpaminaw, and other potential and benefits good for fever, no? Higala kinisya, usan ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no, anti malaria, usab matabangan ini, mo tabang usab sa ato ang gibug aton, no, di ba? Mao kana mo parejo sa body fats no o sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mao na higala mga sokin tigpayo ang naa sa Hardmax Extremes no, usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali no, di ba? Matod pa sa uban ka Dragon Meal.
7: Yes, doc.
8: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong, katkat, sana ay ali. Ah,
7: ayawal
8: lagi. Maka na mga Sokin Tiko Pinaw. Sumala pa sa pagtuon sa WW Health Co, mga Sokin Tiko Pinaw. Tungkat ali, may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mauna higala mga pinalangga kong Tiko Pinaw. Hatagin ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matagatak na kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
7: Yes.
8: Kininagyod para kaninyo ang kapi nga muhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
7: Yes mga ka dragon fruit ang tongkat ali mga suking tigpaminaw no kuni Uricoma longifolia usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
8: Yes.
7: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian daidok, mm-hmm. Indonesian ug yes. Vietnamese so kaning tongkat ali mga ka dragon nagadugang ni siya sa testosterone mao ning yes. Mention ni Doc Alan mm-hmm. Ug nagapa-improve ni sa male fertility. Daghang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
8: Yes.
7: Uga base study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayo sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone ug
8: yes.
7: Gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang yes. Tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Doc Alan ug body fat. So sa mga maglisod na ug mm-hmm. Hatag Doc no ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Doc
8: yes.
7: No especially katong mga idaran na Doc, oh no, Doc Alan, no, sa mga dili po tigulang, Doc,
8: yes.
7: Naaray edad gamay.
8: Okay.
7: So finally, mga suking tigpaminaw, naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men.
8: Yes.
7: Available ni siya, Doc Alan, sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, Doc. Available na Visayas uga Mindanao.
9: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
10: Uy, Jay, unsa man ang imong gisulod sa sako?
11: Ay, Jay, mga basura niya ko'y panod sa sak kay baha man sad.
10: Uy, wala ba ka masayo, Jay, nga dili maayo nga maglabay kita ug mga basura sa sapa kay makadaot kini sa mga isda nga nagpuyo niini. Gawas pa, unsa naman ang mahitabo sa sunod natong henerasyon nga hugaw naman kaayo ng atong mga sapa o mga suba?
11: Nya, unsa man di akong buhaton, Zay?
10: Mas maayo, Zay, imong bahinon sa tulo ang imong mga basura. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata o ang mga delikado. Ang malata, himuong abuno, ang dili malata, i-recycle o ang mga delikado, ilubon kini sa yuta, aron dili kani makahatag o kadaot sa uban.
11: Ah, sige, Zay, salamat si imong tambag. Sugod karon, ako na lang himutang.
12: Ayaw ilabay ang imong mga basura sa kasapaan aron dili kini mahugawan. Together, let us love our creeks and rivers.
13: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
14: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
15: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
16: Star Radio.
15: Basta naka-star, sikat.
16: Feel the music, Star Radio.
15: Oras sa Star Radio, alas 4, 3.
17: fantastic na hapon.
18: Inubanan sa mga manindot ng music.
17: It's Hapon-tastic.

0: loob ka ng unsan ka isa, uy, tex, 500.
1: So, unsan may tilde sa imong bana de, ma'am? Sa
0: kuan yung sakit, yun, mura yung muminor, bawag makatumar, bitaw si estate, ani, ma'am, kuan ka nang mawala yung sakit, dili sa batang ba, abdik ba siya, basta naka-estate, tumar, ani.
1: So, wala pa na siya nainom, ano, unsan yung gibati, ma'am?
0: Yung luyahon siya.
1: Luyahon?
0: Yan, dali siya mag-ubo. Magdala-dala yun siya sa kuan, yung gitrabahuan, ani.
1: So, unsan may makaistorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit, ani?
0: Natong wala nakagamit, ani. Magamit na mo kay epektibo yun para na ito nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuan, may PC. Litri Bayo o kanang TX 500.
2: TX 500.
3: Mabali sa mga butika.
2: Litri Bayo.
3: Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Testimonya sa Who Wonder Herbal Oil.
6: Si Marcelina Balaba taga Puntungan. Ako ba na stroke niya. Naya sa istorya na sway sa Wonder Oil. Pag try na ko siya kayo. Akalihok na ang tao siya, manang sa alasan na niya, ayaw ko makalakaw, hindi siya. Mauna siya niya magbahog yung baboy, at ang gusto mong tangkal, ito, gusto siya kung tangkal na mo, makalakaw-lakaw naman siya. Katuko pa siya haplasan, huwag na rin, nawala, gudi, hindi siya makalakaw, mahalas sa yung kamo, ganyan, kabagan niya, o kamo, kamo, lihok naman siya. Ibugid ang haplas ng Wonder Oil.
5: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
7: Ako si Marites Lawas, taga-Bagong Taas, Palencia, City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule Service Care of UAID kay tungod aning mga tambala. Sa tambalan yun ako. Ipambati sa kalawasan dili ako matiyon og kapoy kay ako adyod tanan trabaho sa balay mauna jud ni akong gihimo og maintenance sa akong kagulingon. Daghan salamat og God bless Ma'am Arlene.
8: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhemutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
9: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
10: Dragon Fruit
11: Gold!
10: Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12 in 1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Aswagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
11: Gold!
10: Pure energy.

0: sanon. Kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o 6 kabulan hangtod wala pa'y 5 katuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026, dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw to sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tikdas ang batang bakunado, katayasanon.
1: Jornel Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jornel Brand. Ang Jornel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jornel Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
2: Jornel Brand.
3: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
4: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
5: Oh la la.

0: Avon, Purisno, Niana. Niana, ang pinaka-skin friendly, organically blended, I-use Avon Beauty Soap. Wala numimaingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang I-use Avon. I-use Avon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang Ayusavon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayusavon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
6: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
8: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga pangilanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
9: and
8: more.
9: Many more.
8: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Palit na. Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
10: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street. Poblasyon, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
11: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
12: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
13: Ang mga ito in retoso. Kagakarangan o samang sipe. Sa tanan akong nagamit, ay mangi akong napilihan na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa Diyos eh, kanang maayo na ang akong pag-ihi, di nasakit akong puso-on, di nasakit akong kilig. Naayuan din ko aning
12: Ho Wonder Banaba Plus, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
14: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw ng kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
9: Maria Regina sa Kristan. Kung gigamit kaning Nance Liniment pati Nance Coffee. Sa Nance Liniment kasi ako mananahi kapoy kaayo per me. Murag hawoy akong mga braso. Haplas lang ko na murag naay ko an ba kanang mawala ang mga panakit sakit pang hawoy-hawoy sa ako ang braso pati sa akong tiilo. Kablang bago matulog kana akong ginahimo. Pagkanungog na ako aning tanan kay Mamina Mami kay Ate Arlie. Try ko sa kaning Nance Coffee. So maang na observe na ako sa Nance Coffee kay maayo kaya akong tulog pati kaning sa pagbawas okay kaayo siya. Sa gabi mo inom ko kape kay ug mo inom ko kape murag bati unay na akong katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance product.
15: Kinsa pangani mo nay?
16: Lucy Sardimio.
15: Lucy Sardimio taga asa sa Gamam.
16: Tuog.
15: Pila edad ni mo?
16: 78.
15: So, kasi sa pangani mo Lucy no?
16: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
15: Ang imong bana.
16: Oo,
15: sa mga imong bana Ma'am Lucy.
16: Nang hubag man ang iyang mga BTS.
15: Nang hubag.
16: Oo, di naman siya ko bisag yung kasabiklan siya mo kuan man dayon kanang murag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber kay upirahan man siya. Ya, di man siya gusto pa-upira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na lang. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang
15: no, tuang. Ang sabi sa yung tail?
16: Nang hubag siya maayo.
15: Nahubag tanan.
16: Oo, kanina inyong abot diri. Oo, asa sa abot diri. Kuan?
15: Punuan sa paa.
16: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday... Kalang amigos ko, pe. Siya niyo, sulayan na to. Dito na, maudyo niya nakakuan niya doon. Hantod garon.
15: Ya, karon, okay na yung ba
16: okay, na? Na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
15: kailan
16: pa.
15: Kailan na edad to?
16: Kuan, 79.
15: So, sa mga naminaw karon, ma, sa ika istorya ni mo, okay.
16: Umugamit sila ini, kaya tambala kay maudyo niya nakaayos akong bana nga. Nang hubag na ginang mga, kuan, tiil, di na dyan siya kabangon. Okay, ya, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
15: Amigos ko, pe, Regino.
17: Sa daga, salamat, mga idol.
18: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
19: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon gud ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ni sakit.
20: Okay,
19: gi-atake ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini on dragon fruit akong inom kapipod sulayin ninyo ning pag-inom sa dragon fruit gay ako gyud na ulian gyud ko
21: di na maglangat pa mag dragon fruit plus herbal capsule na dragon fruit plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
22: Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manindot ng music.
23: Manindot ng music.
22: It's hapon-tastic.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4:57.
3: Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para makafocus ang imong anak.
4: 5 plus 1.
5: 2.
4: 2 plus 2.
5: 4.
4: 4 plus 4.
5: 8.
4: 8 plus 8.
5: 16.
4: 5 plus 4.
5: 9.
4: 5 plus 5.
5: 10.
6: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
7: I dream Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
3: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.

ang pangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulung-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: si Lionel Gordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o Bitribayo. Namuno yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang, kanaadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay lang kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhin na sa Bitribayo o GTX 500.
1: GTX 500. Mabali sa mga butika. Bitribayo. Mabibili sa mga butika.
2: Okay, si Rodrigo Limpapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radio about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaas ang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ang tao.
1: GTX 500 mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C! DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV.

0: kung kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
2: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay sa Em's Flower Shop.
3: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
2: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
3: Tapad lang sa pansuan.
2: Call or text 0966-348-9336. Em's Flower Shop.
3: Em's Flower Shop.

0: Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vital.
1: Ako si Michelle Pilatore sa Dagoy, Sindangan.
2: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vital?
1: Kaon ako alam mo ang ato, gisagol na ko sa iya ang kaon. Okay man tayo, dali ra kay manubo, dali ra kay mangitlog ang inahan. Ningon ako ang karis nga mangitlog naman pud ang patong nga magwala pa man yung tigi sa kabulan ang itlopa. Ila namang pangtuhakon kay nangitlog na pud ang inahan.
2: So produktibo na gyud tayo, ma'am, sukad nga gamit ang Wonder Animal Vital.
1: Oo, kung
0: yung
1: kausapan,
0: dito
1: ang among mga
0: hayukan,
1: ma'am.
0: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga agri-vit supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Okay, si Maria Luisa Manzanares. Nakatungog ko, ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako yahang unsleniment oil. Kaya ang akong gibati, magulungol ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Aloy sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, ma'am. Arlene.
4: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tambukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
5: Donnell Brand. Tayasan nun, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o 6 ka bulan hangtod wala pa'y 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na ka tuig nga gigamit. Protektahi ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kits sa inyong mga barangay o pinakaduol nga

Health Center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tikdas ang batang bakunado katayasanon. Oras sa Star Radio, alas 5:19. Fantastic na hapon! Inubanan sa mga manindot ng music. It's Hapon-tastic!

0: essential oil. All healing. An Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mungamit ang Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, og isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
4: Ayu! Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ni Ana! Ang pinaka-skin friendly, organically blended Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang Ayu Sabon. Ayu Sabon. Tinuod ni.
0: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
5: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
6: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Bulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
10: and
9: more.
10: Many more.
9: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
11: Atong paminawon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
12: Kanto mangihe, inakot yung mistong. Lagi ko, ang piyotin ko kukuhon sa kukulong katambal ba? Karon, mag-inom ko, ang akong ihi, murang mga balas, dalas sa pag-ihi na ko, ang murang mga batos siguro to.
13: Nadalas ya. Pagtumani mo sa Wonder Banaba Plus.
12: O karon, inakos kita mangihi, hayaan na akong pag-ihi.
11: Wonder Panababalas, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: Ako si Margie Bukingkito, taga Martilola Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gamintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Thank you, di ay kang Ma'am Arlen.
13: Mga penata!
14: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo good kaayo dok.
13: Mga penata!
5: Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
15: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
16: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
17: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, Dragon Fruit Plus.
3: William Anfone.
4: Okay.
3: Nagpuyo ko sa Manila at Bacong Negros Oriental,
4: yes.
3: Philippines.
4: Mm-hmm.
3: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
4: mm-hmm,
3: nga herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayo gyud.
4: Yes.
3: Mayo, mm-hmm, mayo gyud. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wa gumi na gibati.
4: Mm-hmm.
3: Labi na ko asawa na mild stroke. Sana minaw karon og nakadungog po sa akong istorya.
4: Mm-hmm.
3: Sulayan ninyo.
0: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Gold! Gipakusgan. Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.

0: Yes, yes, you. May gabi sa mga taga-tayasan. Nas dara-dara mga palanggano atong idol nga gwapo nga si Idol Abay Ray. Yes, ang sapay gipabot sa mga taga-tayasan, mga kastaridyo sa tayasan, kutaw-kutaw na bay o kape nga lamian. Kape nga dunay vitamin C ang kape nga para ni kuya o para ni ate para sa tanan tatak. Amigas Coffee. Yasan sa pay gipaabot na to diya sa mga taga South of Cebu nga naminaw karon, sa mga taga Badjan, diya sa mga taga Alegria. Yas, ato ng kutawan mga palangga ang kape nga lamian. Kape nga paborito sa tong idol nga guwapo. Walain Idol Abay Ray. Yes, di ta maglangan-langan atong paminawon ng mga testimonya. Direta manukad sa Alegria Cebu atong paminawon ng testimonya gikan diri palangga.
1: Yes guys, so nako karon diri sa Sangi Alegria. No? So nako inaagian nga usa ka ginang usa kono ni siya sa mga users sa Amigos Coffee. So good news mga idol, kaya ako ra ni siyang naagian dayon. Willing siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, gisay pangan na to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Kusga ka may ma'am, gisay pangan to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong. Pila edad, ma'am?
2: 35
1: years old. So, unsa ika-share nimo sa Amigos Coffee, ma'am?
2: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is niabot ang point nga hubakon man ko. And then, yes, oh, hubakon ko niya. Kanang, ang akong ban, na ako'y friend nga taga-gusa, nga asawa po na siya og pastor, nag-share sa ako ang why daw nga gabaligya ko og coffee, wala daw na ako gitry.
1: Okay, so nagbaligya ka kami Amigos Coffee, ma'am.
2: Oh, tapos so, wala ka man ko nag...
1: nagbaligya ka.
2: Oh, nagbaligya ko karon.
1: Wala ka nag-inom.
2: Nang wala ko nag-inom
1: at mga kong... Siba, muna'y pait sa mga dealers, Amigos, ma'am, no, kay hindi mo inom, no. So, karon, ma'am, naka-inom mo ka, ma'am.
2: Oh, wala ko nag-inom at mga point kay Hyperon man ko... Katungatan, tapos pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, dito man ko sa sangi, nakakita na nga, okay, nga kuan nga product. And then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di ay siya, pwede siya sa hubak. And then, na-allergy man ko at that time. Tapos, pagkaon ako ka ng craft, naghuot akong kasing-kasing. And then, ingon akong husband nga, inda na ang coffee. Kaya nakabasa ko ato nga flyer food nga, kanang tambal daw siya sa akong hubak o sa allergy.
1: Okay. So, sa itong, unsa kang oras na mag-allergy, ma'am, gi-attack?
2: Nag-attack ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos, nagipainom ko, na-panic na at that time, nainumduma niya, alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos, gipainom ko niya kay ang ato pag bisang pagtulon og laway isakit man akong kasing-kasing, so dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay mura man siyag na paralyze ang half body nako.
1: Uh-huh.
2: Tungod sa allergy. Lawa, no? Then pagpainom niya na siya ko kay pag-inom na ko sa kana di ba kay init man jud na siya, no.
1: Okay.
2: Pag-inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siyag nanaog.
1: Nanaog. So, usara ka siya siya mo gitimpla.
2: Oh, usara ka siya siya. And then, pagka naog niya, ning balik og ka ng kuan akong kasing-kasing, wala na siya
1: normal
2: nagsakit.
1: Siya,
2: o, normal.
1: So,
2: wala
1: normal na mo baginhawa, ma'am? Og,
2: normal
1: ang allergy ni mo magnawa? Sa...
2: Ang allergy na ako is ni hinay-hinay siya, murag wala na kain ni katol.
1: Hindi na siya katol.
2: Hindi na siya ay katol. So, mauto nga, grasya sa Ginoo, ang coffee is gimintay na nako until now.
1: Okay, so gamintay, naging ka, ma'am, si mong baligya, ma'am.
2: Yes.
1: Sa na, ma'am, nabaligya, rakawa kayo
2: nito. I top is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3 in 1 and then niabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya wala bang pugo gi hyper so
1: wala ka gi hyper ma'am.
2: Oh wala na ko gi so, wala pud ko gi hyper so
1: nakauyon hyper, ma'am, na
2: uyon na nakauyon sad niya
1: so karo nakahuna taga ko sa ka card
2: I love ma'am. Pa
1: kanan na to siya ma'am Byron na to siya ma'am.
2: Oh ninda siya ang amigos
1: Byron nun ma'am pero makaayo man
2: sa oh makaayo kanang affordable lang po kay Herbal Coffee man siya.
1: Okay ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advice nimo sa tong mga listener ma'am?
2: Okay, so ako ma-advise sa ilaha no is kung naamoy mga gipamati like kanang di ka katulog, naakay kanang hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee kay grasya sa Ginoo gigamit na siya nga instrument nga maayo ko.
1: Okay, gisay pa nga na to ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong. Karong sa Alegria.
2: Sa Sangi Alegria.
1: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so daghan kayo salamat ma'am sa imong nindot nga testimony sa atong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer nato sa Amigos Coffee. Ang problem.
0: Yes, dagan-dagan salamat ma'am Emily Irong diya sa Sangi Alegria, Cebu. Saan sa paigi paabot na alang-alang sa tanan mga ka-star atong idol abay Ray o sa tanan-tanan ng mga taga-tayasan. Dailang kay sa taga-tayasan palangga sa tanan-tanan nga naminaw karon diya sa South of Cebu. Adto na sa pinakadool nga suking butika o pharmacy para mapalit ang atong amigos Kinik Erval Coffee.
3: Mga higala, ang Amigos Coffee mapalit na sa mga musunod na mga dealers outlet sa inyong lugar. Sa lungsod sa Alegria, Cebu, mapalit ang Amigos Coffee sa Aid Chan Chan Pharmacy sa Highway Poblacion, Alegria, Cebu. Bibot Store sa Malbog, Alegria, Cebu. Buboy and Cherilyn Store sa Libo, Alegria, Cebu. Nulasco Store sa Alegria Public Market. Cabanyug Store sa Alegria Public Market. O siyempre, mapalit sad ni Ate Sol sa Alegria Public Market. O siyempre, ang Amigos Coffee mapalit pod sa Sinobit Pharmacy diha sa Malbog, Alegria, Cebu. O siyempre, ang Amigos Coffee mapalit pod sa Badyan, Cebu. Nila ni Ma'am Rufina Singson o Roping Store sa Badyan Public Market. O ni Ma'am Pina Costanilla o Pina Pedro Store sa Badyan Public Market. O siyempre sa Medalia Store sa Highway Poblacion, Badyan. O siyempre dihasab sa Reserve Store o ni Ma'am Joy Arivalo sa Barangay Banhigan at Bang sa Banhigan Elementary School. Mga higala, ang Amigos Coffee mapalit pod sa lungsod sa Mualbual sa SNJ Pharmacy. Mualbual Pharmacy.
0: Yes, dula lang palangga ah, sa mga taga South of Cebu ang mga butika o farmasya, mga suking tindahan. Yan sa mga nagtanaw sa itong live na si DC Laborte, na si Chi Giborong. Yan sa tanan-tanan ka managtanaw, mga naminaw silang tagsa-tag sa karadyo. Ang sa paigi paabot mga kastong. Dari sa tayasan palangga ha, dula lang ang mga butika o pharmacy. Naguna nga itong tayasan pharmacy. Ike's Pharmacy mapalit ang atong Amigos Coffee. Dito napita mga palangga sa mga taga Himalalod. San Sebastian Pharmacy mapalit dito atong Amigos Kinik Erval Coffee.

0: free. Yes, and sa pay gilangay-langay palangga inam na kitag amigos Kinik Orval Company. Yes, sa mga taga-lungsod sa Ayungon nga naminaw karon sa atong Star Regio Lorin Drug Store. Mapalit diha atong amigos Coffee Y&A nga pharmacy, mapalit diha atong amigos Coffee palangga. Napo diha ang butika Gil ug uban pang mga butika ug farmasya nga pwede palitan sa atong amigos Kinik Orval Company. Yes, mamina taglaing testimonya.
1: Hello?
2: Hello, sir.
1: Hello, sir. Maing hapon.
2: Maing hapon, sir.
1: Yes, sir. Nala ko'y pangutana ni mo, sir. Kisa'y pangalan na to, sir?
2: Si Junel Peroso, sir.
1: Junel Peroso, sir. Taga-asa ta, Sir Junel? Taga-Leyte ka, sir, no? Asa napita kay Kasaliti, sir?
2: Merida, sir. Merida, Leyte.
1: Merida, Leyte. Pilang edad na to, Sir Junel?
2: 38, sir.
1: 38 anyos. Ako balita to, sir. Usap po ka sa mga users at itong amigos copy, Sir Junel. Tama ba?
2: Yes, sir.
1: So...
2: Certified user, sir.
1: Sa amigos copy. Sir Junel, ako lang, Sir Junel. On-air ka karon, Sir Junel, sa mga radyo nga naminaw. Mga yun lang ko gamay ni mong opinion, Sir Junel Peroso. Nganong nakauyon ka, nganong nahimo kang certified user sa itong amigos coffee? Go, Sir Junel.
2: Yes, sir. Sa una man, good sir, ako nang i-share sa mga naminaw karunong ako dahil kanang na-diagnose ko as positive sa H. pylori bacteria.

0: ako, pimoto ako sa gitray kay grabe naman gutong acid na ko sir kay mga acid reflux na ko, nag-heartburn niya, nagpauna sir niya na grabe na pagpagbuhan ka ng may tuna, ang nervous galing, magsakit na akong oo.
1: Amo na ito sa una sir nga sa una na ko pagkakita ni mo, kung nakita ta medyo kuan ka medyo dry kayo imong skin niya medyo lusparon ka sir no?
0: Okay, asido mo gusto sir niya, dili gani ko ka may time na bloated ya kung tiyan, hindi ko kadugab, mag puno kaya kung tiyan, maglisot ko ginawa ato sir.
1: Yeah, karon sir, pag inom niyo sa Amigos Coffee, unsay nahitabo ato sir, unsay natabang sa Amigos Coffee sa imong life?
0: Dako kay sir, kay pag inom lang na ako sir, murag pag nakadugab gani ko dako niya, ang ako sa hinahingi sa nawala, dili po dali sa siya nawa, say ko kining mananay, anay-anay, inanay siya nga, nawa ang gatong sakit sa akong ulo niya, akong tiyan, dili na kay permi puno niya. Dili na siya puno niya, dili na sad kay ko magsig. Kuan magsig dukab sa una kay magdukab man ko sa una niya. Aslom gani sir.
1: So karon sir, oh, ang kato mga gipaminaw nimo sa imong sakit na nawa siya tanan.
0: Not nawa din sir, nakaloyan din sa Amigos Coffee sir, nawa siya tanan.
1: Karon asa tong bakterya nga nasa imong dugo sir, nawasag?
0: Oh, wala na sir, kay mabatsagan magib nimo kung mura to siya mo muatake to siya na bakterya kay moro siya gumuto ni mong tiyan ba. Karon talay sa ginong nga naginom ko Amigos Coffee, wala na din sir, di na kay kuha na kong tiyan.
1: May gani sir, no, kay nadali ni mo sir, kay kung dito ni mo nadali ang long run na to sir, malibang kag dugo sir.
0: Oh, mo kita to time sir nga na-admit ko sir kay nagkuan man ko kanang nisuka ko siya murag patis niya pagabot ako dito sa ospital ni wish blood yun to sir, nigawa sa kong kuan.
1: Ah, malibang. Okay, nalibang yung kag dugo sir at the time.
0: Oo, oh, ato sir niya, moto na kuan sa doktor, sige, antibiotic. Niya. Pag humanog sige ng antibiotic, ni grabe akong acid sir.
1: So tanan imong acid sir sa imong lawas, giwash out or gikuha tanan, no? Halos tanang malatian nimo sir, natabangan yun sa Amigos Coffee.
0: Yes sir, natabangan yun sir. Asa sad akong asawa sir, dako kay tabang to sa amo tibok pamilya, albi na sa akong asawa kay wala pa to amigo sir, ang ako kong asawa twice a week kasi ang pagawa sa hugaw.
1: Ah, so no. Ato na din, sir, dili makalibang kung tarong imong asawa.
0: Oh, dili siya adlaw-adlaw malibang, sir. Twice, ra, kadong oras sa kasimana niya, moto niya, na-introduce lagi na mong amigo sa mong tibok pamilya ga-inom. Moto, pag inom niya, sir, sa usa lang kasi, tawag-tawag, dagan na siya, nang gawas ng mga baho ba, nga napundo sa entiyan.
1: Anya, karon, sir, normal na sa di mong asawa?
0: Oh, everyday na siyang pagawa sa ugal sir. O sa gari ka duha, o sa ikabunta, gini ka gabi ipod.
1: Okay.
0: Ako kayong tabang so, na mga amigo
1: okay, sir. No, so, alang sa tanan sir nga na minaw ka ron, o sa ika-advise ni mo nila sir, proven gila sa imong pamilya, sa imuha, o sa ika-advise ni mo sir, sure ni, proven and tested gila nga itong Amigos Coffee.
0: Yes sir. Oh, proven and tested yun sir. So, sa mga naminaw ka ron na sa radio or sa live, suwayin ninyo ang Amigos Coffee kay proven and tested din siya sa tibok na kong pamilya mo ni ang ginagamit. Ultimo gani ubusik on kami kanila nga mong inon, dili namin mag-inom ang mga tambay
1: dito sa pamatino. Sir, na ipangutana, lastly, ning text siya, lipap ko, na siya ipangutana. Pila ganito yung edad ni mo, Sir Janelle?
0: 38, sir.
1: 38 anyos. So sa katong gibati, pag katong napakuno kay mga sakit, sir, ang pangutana ni Sir Lipap. Kamusta man kuno ang imong junjun sir, dili kay kondisyon luyasan?
0: Yes sir, likid siya kondisyon sir, daghan man kay ni paminaw lagi na api dun ta niya, lain kay mong paminaw, likid siya kondisyon ni mong lawas.
1: Karon sir, na kondisyon ay mong lawas sir, nakainom kag Amigos Coffee, kamusta si junjun sir?
0: Oh grabe sir, 100% kondisyon kayo.
1: Lipay na imong isis sir, lipay na.
0: Oh, lipay na sir, kayo makakaya naman sa kumpinan.
1: Pati ikaw sir, nalipay na sir, lipay na sir.
0: Oh, dako kay kung kalipay sir, pupunta sa Amigos Coffee sir, kay mo naman, na nabuhat, hindi na mabuhat.

0: Wow, seronok ha. So, kisah kali itu once again, sir. Kisah itu pangana to, sir?
1: Junel Peroso, sir.
0: Junel Peroso, dia sa Merida.
1: Merida Liti.
0: Merida Liti. Dagang salamat, sir Junel.
1: Salamat, sir.
2: Yes, dagang-dagang salamat, Junel Peroso, gikan dia sa Merida Liti. Saan sa paig ipaabot ang mga taga Tayasan, ang mga taga South of Cebu, mga taga Negros Oriental. At doon na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy diya sa inyong dapit para makakutaw na sa kape nga lamian. Kape nga tunay vitamin C ang kape nga paborito sa tong idol. Idol Abay Ray Palangga. So sa paigipaabot sa matag-usa. Adto na, so kaning tungura maminaw taglaing testimonya diri na pagtagikan sa Negros Oriental.
3: Pugig na ako yung taon.
0: Okay, tagisa kita once again, kisa kita yung pangani mo.
3: Si Bergie Esmiro.
0: Bergie Esmiro, diha sa Gihulngan.
3: Kagawasan, Gihulngan.
0: Ah, Kagawasan, Barangay, Kagawasan, Gihulngan, ma'am, Negros Oriental.
3: Oh.
0: Pilang edad ni mo na nai Bergie?
3: 74.
0: 74, bata pa. Maray, Bergie. Isalaysay ko noon na mo. Bihon sa ito'y paghitabo sa imong kinabuhi. Nga wapag ka nag-inom mga amigos coffee.
3: Sige kong luyaha ka, puy ka ayo.
0: Naon sa manday ka?
3: Nakuha mo ko na, sana dili mo ko kasabot sa akong gibati sa unang panahon. Uy, mentag din na itong balik. Amigos coffee, sige na akong giinom.
0: Naon sa manday ka? Anong mga magkakasabot? Naon sa mga?
3: Marag, sa sige, dili lagi masabot kong paminaw, marag, alayan lagi kaayo. Nya, may hindi, gidala ko nila sa doktor, na stress ko no ko.
0: Naon sa trabaho?
3: Stress ko no sa trabaho.
0: Ah, stress ka sa trabaho?
3: Nya, di naman ko kasulti ato.
0: Di na ka kasulti, nya, di na po kakabarog.
3: Kabarog, agakon ko.
0: Agakon, pero kung di ka agakon, di na giyon.
3: Adili, John.
0: Surrender na giyon.
3: Yan, nagsakay mig series, patubag dumagiti, na, nangihi man ko no, sa series ko, no?
0: Nangihi ko sa...
3: Gabaan na, di ko no ng series. Sige, balo, adik ko kabalo.
0: Wala ka kay Baog, asa na, wala kasi mong unahuna, no?
3: Wala lagi.
0: Mga pila to kabuan na nai?
3: Mga unom yun.
0: Unom kabuan ngayon nga ato'y mong kahimtang.
3: Nya. Nakadungog akong Paris bahin na ng amigos. Iya kong ipalitan.
0: Okay.
3: Iyan sa ito. Karindi ako no day mo tumara ay nagutuma ay nag-inom ka ng uban.
0: So nag-inom ka amigos?
3: Buntag o to hapon, Jun. Iyan ipainom na ko.
0: Katulog, ini mo imnon na ko taon ng Amigos Coffee.
3: O nga, karuoy taon sa Jusil in town. Luoy ano ang kaywa. Ano mong kuy kal...
0: Mga pila ka, Kwan. Mga pila ka buwan ni mong ininom sa Amigos.
3: Mga, kwanan yung tuig na.
0: Tuig na, pero katong luoy pa kayo mong kahimtang na itong so wala pa kasi mong kogalingon. Mga pila ka buwan, hindi mo nga naayo ka.
3: Mga unom dyan, kuno, ingon kong Paris.
0: Unom dyan ka kabuhan ng ato. Yung pag-inom yung amigos, mga pila po kabuhan nga ng alibiyo ang amigos yung lawas.
3: Doha ra?
0: Doha kabuhan?
3: Okay. Pag human ako, inom. So, malaya naman kumaato sa uma.
0: Laya na ka mo balik sa uma?
3: Nagparil naman ko sa mga batong nakayag.
0: Awa na, ning balik na, ning balik na sa normal, ni trabaho na ka.
3: Oo, nya. Wala lagi ko eh. Di lagi ko bati o kainit noong Kuya Angel. Wadjoy bati yung kainit. Ganahan dyan ko kaing masigig sarbaho.
0: Ah, so nabalik ang kalagsik pag inom ni mo sa Amigos Coffee.
3: Oo, kaluoy sa Diyos yung tao. No? Kaluoy sa...
0: Ayaw lang sa Diyos yung tao palabig pa trabaho. Hinay-hinay lang po dah.
3: Naon niya kay... Buring man kaigo ko'y buhat yun.
0: Ah, so bali maglihok-lihok lang yung kagadaan. Lawan sa malinang kagawasan, bali dana sa bukid sa Gihulngan?
3: Oo, ibabaw sa Tinayunan.
0: Ibabaw sa Tinayunan?
3: Hmm.
0: Okay. So, sa imong kinabuhi, nanay, sa tipangani mo ganit? kalimot ko.
3: Si Berge Esmero.
0: Nanay Berge Esmero, sa imong kinabuhi na experience, gini mo nga epektibo dyan ang atong Amigos Coffee.
3: Anindot dito ayaw na, gana-gana yung mga basiyo, kaya mo may sige agpalit sa kumpares.
0: Ama nang ingong ka nga imong pailisan.
3: Oo, oh, gani.
0: Ay, sa asa man mong palitan imong pares?
3: Ato sa kuan, ato sa kanang nga lang San Sebastian.
0: San Sebastian Ogari, Pharmacy, oo. Oh.
3: Oo, oh, ogari po sa Kajulwar, ay, sa Estisyon na ba?
0: Ah, sensasyon na. Ah, wari ka magpaminawan sa Like Radio. Kaya nag-live man taro sa Like Radio. Ikaw gino'n niya. Ah, dahilang rin ka boot sa luar, oh, DYCL.
3: Oo, oh, eh, nung butar gani, may ato kay Looy ka ayaw po.
0: Ah, niya. Pero okay yun na, okay yung paminaw ni mo sa Amigos Coffee.
3: Ah, matay nindot, yung ka ayaw. Pagka nindota dyan.
0: Mm, dugay-dugay na ka nagamit na nai.
3: Oh, mga kuan na, walo na ka bulan.
0: Walo na ka bulan.
3: Mm-hmm.
0: Sige na, yake mo rin na ay mo biyahe na ko, di ha. Okay na, tagaan natin kag napuka box ng Amigos Coffee, ha?
3: Hala ka nindot. Hala ka nindot. Hala.
0: Ha?
3: Sige.
0: Sige.
3: Ano, ako, ano, dato na ako rin basi, mga basiyo?
0: Ayaw lang sa, kaya wala, manhatag raman ako na para makapahuay sa gagpalit. Napulo ka box ng Amigos Coffee, tagaan ka, ha?
3: Oh, wow, kanindot.
0: Wata lang, basin Lunes. Ako na ipabilin niya. Basin Lunes, Martes, Merkulis, basta karong si Mana, ha?
3: Okay.
0: E, bato-ato lang si Mumbana, ha?
3: Okay.
0: Kita may pangalan si Mumbana?
3: Si Dani Esmero.
0: Dani Esmero. Okay. Oh. Ah, sige, niya, kuan. Ah, unsa ni? Ah, pagkapina na itong kuan. Unsa may panginabuhian ni mo niya sa inyo, ha?
3: Ay, mangguna rin sa baol.
0: Mangguna rin sa baol. Pagkapina na ito, lima ka, kuan. Ah, pagkapina na ito, napo ka kilong buga sumay.
3: Hala, daghang kain, salamat sa Ginoo taon, oy.
0: Ah, ah, sige ha. Kuan, yan dito ha, basig mga Merkulis, lagpanto ay mumana o Ruibis ha, kaya kung pahapitan dito bugas, o napo ka box nga kape.
3: Sige, niya. Salamat daan, kuya.
0: Salamat ka to yung mong testimony, ha? Tininood to, ha?
3: Tinuundod ka ayo. Bisaya dirigan niya akong mga silingan, daghang ni Suba, namalitpod sila.
0: Namalitpod sila?
3: Okay, tingala mo siya. Tingala mo silang kuno nalagsik kuno kugahat.
0: Ah, nalagsik kagahat. So, alang nanay, sa tipangani mo?
3: Si Berge Esmero.
0: Nanay Berge Esmero, alang sanan nga naminaw, kay nadungog ka rin sa DYCL, kay daghang kay naminaw rin sa kong program, kay gilayad tika. Usay ka, okay. Usay ka sulti ni mo nila, epektibo yung Amigos Coffee.
3: Sus, Ginoo taon, ayaw din mo guundang anak, pamalit, pamalit din mo. Kay lami ka, ayaw kong paminaw sa kong lawas.
0: Okay,
3: epektibo din ka ayaw. Oh.
0: Ah, nagang kayong salamat na ni Berge Esmero, tag-asa ka ni ka?
3: Kagawasan, gihulngan.
0: Kagawasan, gihulngan, Negros Oriental.
3: Oh.
0: Ah, nagang kayong salamat na eh.
3: Sige, salamat.
2: Yes, dagang-dagang salamat Nanay Berge Esmero di sa kagawasan Gihulngan Negros Orient. Ayas, alang o galang sa tanang mga taga-tayasan nga naminaw. Ansapay gipaabot mga ka-star, mga taga-Negros Oriental. Adto na sa pinakadool nga suking butika o pharmacy palangga. Para makapalit na sa kape nga lamian, kape nga tunay vitamin C. Ang kape nga para ni kuya, para ni ate. Ang kape para ni mama o ni lula. Ang kape nga para sa nay mga gihambin nga gibug-aton sa ilang panglawas. Nga dugay na kayo na to gidala-dala apan wala pa dyuta kakita o alibyo palang. Sama ni Nanay Esmero nakaihintaon sa series para magpatambal dito sa Dumaguete. Apan nakitaan ang solusyon diha radiay sa tong Amigos Coffee. Wow! Pag-ipay, ipabot palangga, di apay laing testimonya gikan sa Badyan, Cebu.
0: Isa'y pangani mo, sir.
4: Tony, sir, Tony.
0: Tony.
4: Estelioso.
0: Estelioso.
4: Oo.
0: Ah, sir, Tony, ha? Tigpaminawan sa Bunal FM.
4: Oo, oh, paminawan kasi. Kadaan lang ko sa paminaw, sir, para makuha ko ba? Makuha ko, makilaw yun. Silaw na ko sa Amigos.
0: ni tilaw na ka sa Amigos Coffee. Oh, pila na ka box mo na tilawan?
4: Usay ka sir, usay ka sir, wala kong kwanta, pero sir, nipalit ko sa box.
0: Okay. Yo,
4: na ano na, kondisyon na lawas ako sir.
0: Kondisyon ng lawas, so pila may oh. Usap na yung ipaminaw si mong lawas, Sir Tony.
4: High blood mo ko kung sisa ko na sir, ito taos, nang hopong ko sir.
0: High blood, doon yan ang hopong.
4: O, nang hopong yung kamot, yung paa ko ba?
0: Imotil, Tagalog na ito, Sir Tony.
4: Oh, bikam ko sa Manila ko sir. Pero niuli ko na kung dili kasi na alapalap na yung pananaugod.
0: Ah, basi taas yung sugar, Sir Tony.
4: Ah, yung kasi, kasi tapos niinom ko sir. Nakainom ko sa amigos. Kaya nakita-kita na ko.
0: Nakita-kita na ka?
4: Oo.
0: Oh. Tony, ah, kapos tayo mong blood pressure. Pila na na yung blood pressure ni mo, Sir Tony? Pila ka
4: mo? Nagpa-BP ko sa kung sa Simpson, wag isa sa badyan. 160 over 80 na sir.
0: Ah, sa una na yung pila to, Sir Tony?
4: 210 over 196.
0: 210 over...
4: 196.
0: 196?
4: Oo.
0: Grubiha, hindi na ka maglipong-lipong ato, Sir Tony.
4: Ano din ang lipong sa kasi? Liso kayo kong paglakaw. Agakaw ko sa kong pumangkon.
0: Okay. Inagak na dahil
4: kayo. Ano,
0: yeah.
4: Oh. O, kailan, hindi na ko nang paagak. Kasi nga, maklakaw ako makusay. Exercise, kadabuntag.
0: Kalakaw na ka?
4: O, kalakaw mo din. Ay, kita na ko pa. Pero, di pa sa una ba, magdika ko sa Manila, bisa, wala ko makita, kailan may nakakita ka din. At ay inom na ko, gikan ko sa Dumanhog, nipalit magyabong ko. O, yani ko sa budget sa quick zone.
0: Ah, gikan ka Dumanhog?
4: Nipalit ko usab. O, sa Dumanhog, dagang mga amigos ko good.
0: O, daghan dito, nga rin sa budget, napo din rin, daghan na rin itong merkado.
4: O, yun, napapalit ko sa quick zone.
0: Okay. Dugay-dugay na ka nag-inom mga amigos coffee, Sir Tony.
4: Dugay-dugay na sir, usap po yung nakapin sir.
0: Usap po yung kapin
4: na tanong.
0: Okay.
4: Pukul po lang sir, usay, walang kwanta, nangunong, tapos pagkakwanta yung anak ko, palit ka ng usap.
0: Okay.
4: Nangunong lang ko, kasi wala mong kwanta din minti ko, kasi hindi na ako makatrabaho good.
0: Pilay, ay, by the way, pilay edad ni mo, Sir Tony?
4: 55 sir.
0: Bata pa, 55, no? Ang niya... Taas kay mong high blood, ay mong blood pressure plus nang hupong pag yun.
4: Oh, nang hupong. Yung kalorisan niya siya, sir. Nakatulad, tilaw-tilaw ko sa amigos. Wala na, wala na yung hupong na ko ba?
0: Wala na nang hupong imong tiil.
4: Wala na, sir.
0: Yung mong blood pressure ni ubus-ubus sa ano, grabe no, 210
4: over 196
0: 196. Grabe hapit pa po ni Libin. Oh, niya. Karon.
4: Taas kayo eh. Pero ano, 160 over 80 na.
0: 160 over 80. For one year ni mo nga, gigigigin ino mga amigos copy niya. Dili, pag yun, straight.
4: Hindi ba siya straight? Kasi masusay kasi wala ko kwarta ron.
0: Okay. Kaya
4: papagpapulong ba?
0: At least, sir. Ah, namuno. Naminaw ka ron si mong radio, sir, no?
4: Oh, kadaan mo ako, sir.
0: Ah, so, kadaan
4: mo ako, sir.
0: Ah, sa tanan nga naminaw karon sir, unsa ika-advise nimo nila? Okay,
4: sa tanan nga nakaminaw karon, mainom naman sa amigos para yung sakit mawala.
0: Matanang
4: sakit niyo mawala. Oh, mga samad, diabetes, high blood, mawala na tanan, basta makainom ka na amigos.
0: Probin at tested yun, Sir Tony.
4: Probin talaga sir, basta nakatilaw ko talaga, nalaksik na sila ko karon sir.
0: Lagsik na.
4: Yung na, oh, kasi kalon, wala ba silbo yung anak ko, ako hindi paabot. Kalong katapusan, may silbo siya, mapalit ako amigos.
0: Palit ako kag amigos. Sige, kisa to yung pangalan mo, Sir Tony.
4: Tony Esquelioso.
0: Esquelioso, diya, sa Taytay Badyan.
4: Oo, Taytay Badyan.
0: Ah, pila edad kayo, sir, 55, no?
4: 55, oo.
0: Kasi sa tagay kayo, salamat, Sir Tony.
4: Salamat, sir. Salamat.
2: Yes, naganagang salamat Sir Tony diya sa Badyan. So alang ugalang sa tanan nga namina unsa pay gipaabot mga kastar. Basta kapi palangga, isa lang ang kapi ng bayan. Managing on day dali diri ha. Usa lang ka kapi palangga. Tatak Amigos Kinik or Balcon. Yes, dagang-dagang salamat mga mga taga Tayasan, mga taga Negros Oriental ug mga taga South of Cebu nga naminaw sa Song Star Radio. Dagang-dagang salamat palangga, wa na tayo gong oras, kini na lang ang tingog sa kape nga lamian, basta kape tatak Amigos Coffee. Inom ka kape, Amigos Coffee, Amigos Coffee. Size 35.
5: Sireling Bulana, si Sangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika, di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
6: Mapulit sa mga butika. Okay, si Rodrigo Rintapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinaasa ng DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
7: DTX 500 mapalis sa mga butika.
5: Ako ay Rosely Nimbulana, si Sangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika, di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi eh. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak ma. Magtumar, good aning Mighty C ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi eh. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala nagalapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C, piti. Bujud ka ayo.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C, DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangabi sa DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
10: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
11: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaingo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O, nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
12: Bedwell Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay nay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang kasiklasing mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
13: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
7: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
14: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
15: Ulala.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makaka-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can tell me na ang kape na makaayos sa lawas.
2: Hilin Babor, 55. Tagayungon ko. Tagayungon sa Dumaguete, mm-hmm. Kinanarba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
3: Okay.
2: O deyon, lami po ang katulog.
3: Karon,
2: katungo pa ka tilaw.
3: Katilaw
2: sila. Kanang kapsul o
0: ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
4: Sanon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Maong nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o 6 ka bulan hangtod wala pa'y 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na ka tuig nga gigamit. Protektahi ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kits sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tikdas ang batang bakunado, katayasanon.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
1: Christy, sa bakong. Dili ko kalakaw mo nang nakatabang sa ayo or alan ang inyohang produkto.
2: Kailan nakabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
1: Kuan na, 6 months na, dayon, puya-puya wala na siya nito kay nga dili ko kalakaw. Dayon, inyohang nga, as mo, sige na kung gihaplas food sa ako ang tuhod.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
3: Ako ni si Carmelita Tapos Mangyaw, nagpalis sa inyong product na Nuts o Uid o Minamins Oil o Nascon Coffee o Cervical o Remind o Nuts Eye Drop. Ako ang gaitis

0: wala jud ang sakit.
1: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
0: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga bayan. D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
4: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na namian akong dauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod sa yaw ay ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, og isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon, og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang kadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
7: Okay, mayang buntag tanan atong paminawon karon ang usa sa mga tigamit sa amigos sa atay pailaton nga pangalan no.
8: Ako diha si Rodolfo Balsimo nagapuyo sa Sikyo Kabangahan sakop sa Bago Tayasan. Ako, nagkagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa primero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakat ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit. Kaya mauyusa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas, nakahatag o kadasig. Muna nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mo'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige daghang salamat.
7: Okay, salamat kayo nang.
2: Heto na ang Astig na Kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
10: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
3: Sanon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o 6 ka bulan hangtod wala pa'y 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas 50 na ka tuig nga gigamit. Protektahi ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kits sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tikdas ang batang bakunado, katayasanon.
4: Testimonya sa Wonder is Walid.
5: Si Wilson Tamora, Chief Tamora sa Lawyer in Balfour City. Doon naman po kayo sa radyo. Ingin mo po, si Sunray ang explain kay Hayahay yung lukan ko. Hindi po mo titik-titik lukan. Wala po ng kagoy. Kaya naman na isulayan.

0: ang akong nagamit tagig kape o kaning capsule.
1: Mm-hmm. Oh.
0: Ang ako dyang namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
1: Yes.
0: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
1: Yes.
0: Maayo gudi ay ni siya.
1: Kay
0: paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape.
1: Mm-hmm.
0: Kay maayo good na siya. Abtik ko na inyong lawas.
1: Salamat kayo.
0: Tinuod yun na.
2: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
4: White Nights Dumaguete Pension House
3: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
4: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
3: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
4: White Knights Dumaguete Pension House.
5: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay ay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
6: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
7: Ako dai si Manilyn Madera taga Tehero Hagna Bohol. Nagpalit ko og Nance Liniment Oil o corn coffee kay ang Nance Liniment Oil lami akong tulog nga mandali ra ko makabawa sa Nance corn coffee. Nya kanang gimintin ma'am nga hapas naho usaw ang anak. Kami among tulog magabi nya mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayo mi sa among gibati nya kay Ate Eileen ug kang Doc Jan nga sikog paminawa nila sa radyo.
2: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. On MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
8: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
9: Yes, oringog sa kumalang 74 kabuhi, mahayag sa buwang ganitor.
10: Unsa man to imong sakit? Sawa pa kaninom og Dragon Fruit?
9: Nagkakay protect ako dok. Iko katulog. Iko ka, iko kasiya, iko ka tabawa. Iko pangi.
10: Sadana ka ka sa sa dahil nakainom mo Dragon Fruit Capsule o kape, manindot na gini mo paminaw.
9: Oo. Oh, salamat ko na yung produkto. So,
10: okay.
8: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 7:26.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap, katulad ng Ampalaya Leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok, at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: mga ka-DTX sa mga ka-D3Bayo. O sa kamahimsugon, mabugahon nga adlaw, welcome! Ay, welcome mga higala ha, sa bago na usab. Live nga edisyon mga higala. Ning atong programang kas sa yuran sa maayong panglawas. Of course, kauban ganunay mga higala dokan sa lima nalo sa inyong mga simya. And hopefully mga higala, ang nainom na ganunay ang DTX 500. Oh, nainom na mga higala ang klinika D3Bayo. Di pagkalimtan mga higala ha? DTX Coffee Mix. Di pagkalimtan ang atuang mga epektibo ng mga produkto mga higala nga naakaroon sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Of course, di mo sa pagkalimtan mga higala ng atong mga uban pa ng mga produkto nga naakaroon sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kinig sa manon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra

0: sa Diabetes.
1: Maraming salamat sa...
2: Man, 120 over 80. TTX 500 na
0: gito. TTX 500.
3: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
4: Yung mga blood sugar test.
5: Ilan itong score ganito?
3: 470.
6: Nagtiko 2.
3: Sa gabi, 2. Sa
5: agad. Ilan na lang yung mga blood sugar?
3: 160. Yeah. Inom ka mo sa TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
0: TTX 500.
7: Catalina Habagat.
5: Anong kinabatsyag mo?
7: Ang leko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di nakukakita. Di nagbakal ko dayan sa TTX. Sa isa ka adlaw. In 2 times ko. Tagda 2-2 ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Okay, namin nagitsakon nga mata.
0: TTX 500. D3 Pio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Pio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
0: Ang D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko dasip na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3. D3 Bio, D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Molanurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Diskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Si Jade, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod, sang isa ka bulan. Wala, nagid nagbalik ang arthritis ko. Tibog,
0: ikaayaw
12: ang
0: Mighty C.
13: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
0: Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi. Mangot sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Diwat nagbalik ko yun ko sa pagkape. Mangot na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyo sa nga markuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
16: Di ba galimtan ha? Ang ato ang mga produkto. Ay, ganaa sa mga butika pharmacy sa inyong mga lugar. By the way, di ay sa mga gusto mo joining atong programa, ning atong Dulumanon Higala, yung kong send mga higala. O sa inyong mga pangutana, mga concern, sa atong mga linya sa cellphone, mga higala sa 0981-654-8967. Mas buwan ako 0981-654-8967. Anyway, isgutan na to ron mga higala, mga ka-DTX, kinibitawang kining pagpalimpyo, pag-purify sa tuan dugo. Ika nga mga higala, blood is life, no? Blood is the current of life. Ang gahatag na to o kurinti sa kinabuhi, mauning aton dugo. Mana importante ka ayong mga higala nga himsog, baskog ang aton dugo. Limpyo ang atuan dugo na enough nga circulation, na enough nga production sa red blood cells sa atong dugo. Muna nga matulog yung tagtarong. Matulog dagsayo. Aron nga na ay maayo nga production sa atong dugo during sa atong pagkatulog.

0: So importante nga hinlo atong lugo gikan sa mga toxin, no. E kana nga to mga gikaon labi na gyud na mga unhealthy mga kargalog mga preservatives and chemicals. May mga toxin waste kana nga gasagol sa lugo na to. Gani, di ba kung magpa-blood test ta, o makita nila sa blood test ang unsay na sa lugo na yung mga impurities na, no? Including na nila ang cholesterol, triglyceride, ang proteina, proteinuria, dasaka mga waste product kana mga higala nga ganapon o galaghan nila sa tulugo. Mga impurities plus mga chemicals, mga higala.
1: Isang tasa ng kape para...
0: O nga, ito ang ginainom. O, labi na yun kung natin mga medication. Ang lugo, mga higala, muna siya'y medium transport sa oxygen, hormones, clotting factors, sugar, fats, o cells, mga higala, sa itong immune system. Kini sila, kinisyon ng atong lugo. Number one, ga transport sa oxygen, carbon dioxide, nutrients, hormones, and etc. Ikaluha, ga protect ning atong lugo. Ga protection, naanis ay protection, mga higala. Gikan sa pathogens o mga blood clots. So, ga-create ang atong lugo, ana. Then, ang lugo usab nato ga-regulate ng atong lugo. Regulation sa pH balance sa tubig o sa temperature sa atong lawas. Ano na iluha ka mga main responsible? Harmful metals. Bisan pa sa mga tambal ng atong ginainom. Ngadto sa harmless substance. Aron nga mapasiguro nga ang lawas mga higala dili madaot. Og mapasiguro nga kini sila mugawas sa atong lawas. Ma-eliminate. Ikaduha nga organo nga gahinlo sa ato ang dugo is kaning kidney. Pinaagi sa gitawag nga filtration. Onya ang atong lugo mga higala. Nag-detox man ang atong lugo sa mga musunod, no? Ang atong intestine, ang atong skin, spleen, and lymphatic. Now, karon, unsaon man ato makaangkon ta nga malimpyo. Oh, malimpyo kining ato ang lugo. Kinahanglan nga mukaon ta sa mga pagkaon nga ga-detox sa atong lugo na ay mga pagkaon nga ga-detox. Ga-cleansing sa atong lugo. Ga-purify sa atong lugo. Naapoy mga pagkaon nga gahatag og impurities. Naapoy mga pagkaon nga makahugaw sa atuang lugo. So, anitas, dinitas kaon sa mga pagkaon nga makalimpyo sa atong lugo. Number one, mga higala, no, sa itong mga kaliti ex-dira o mga kalitri bayo. Kining cruciferous vegetable. Nindot niya sa kidney na ito. Kay taas ning antioxidants. Nag-prevent ka niya sa cancer, kidney, cancer. No? Kaling mga cruciferous vegetables. Number one, ano, broccoli, cabbage, cauliflower, Brussels, and sprout. Manay mga pagkaon nga cruciferous vegetables. Another one nga mga prutas, pwedas prutas nga taas o antioxidants nga gatabang sa ato ang atay o kini nga molimpyo sa atong dugo. Number one is kani mga blueberries, cranberries, ahos, no, ang ahos, ang garlic, grapefruit, apples, ginger, luya. Nindot ning luya sa mga kuanan alcoholic fatty liver. Ang tubig, no? Ang tubig usab usa sa pinaka na best nga katabang sa tong kidney aron limpyuhan ang atong lugo. Onya aron nga ma minimize nato ang pagkada

0: kaon sa tong kidney. Tubig yun. No? Kinahanglan kita mo inom ang daghan ng tubig. Kay usan po na siya sa kikinahanglan aron nga malimpiyuhan ng atong dugo. In short, mga higala, kung atong balikan, kining mga ginarecommend nga mga pagkaon, prutas o gulay man eh. Unsa may naas prutas? Unsa'y naas sa gulay nga makalimpyo man siya sa atong dugo? Hinunduman na ito kanunay na ang mga malatian karon mga kaliti X, mga kalitri bayo, naas sa dugo. High blood, diabetes, di ba? Arthritis, cholesterol, naanas dugo, mga higala. Karon ang ginarecommend is antioxidants. Kay galimpyo kining mga antioxidants sa itong dugo. Ga-protekta usab kini sa itong mga cells, gikan sa mga harmful chemicals, toxins o oxidative stress nga dala sa gitawag nga free radicals. So kung atong balikan, ang gimension diri nga mga prutas o gulay, mga taas og antioxidants. So antioxidants gyud number one ang gikinahanglan nato. Kung gusto tag himsog nga lawas, baskog nga lawas, kung gusto ta mga higalag matabangan nato atong lawas, dapat na agyud tay antioxidant sa lawas. Now, kaning paginom nato sa DTX 500. Unsay number one ninyo nga makuha? Unsay number one nato nga makuha sa pag-inom sa DTX 500? Number one, ang antioxidants niya. No? Nga combination sa DSA o sa Mumordica Charantia, combination sa Ampalaya mga higala og DSA. Grabe. Taas kaayog antioxidant mga higala. Kung atong timbangon or sukdon, ilabihan kataas yun. Nasa 1.3 million units of ORAC value mga higala. Pating daghana, pating taas ang antioxidants muna nga. Kita makasiguro yun na nga. Sa DTX 500, labi na yun kung sabayan na ito na ang Mighty C. O, sabayan na itong Mighty C para sipa yung kaayo o nindot yung kaayo, patsada yung kaya siya o kanang output, no? Isabay na ito ang pag-inom sa Mighty C o DTX 500. Kada inom na ito, mga higala, sa DTX 500, makasiguro tanga ang ato mga lawa, atong lawa sa atong dugo, atong mga cells, matabangan o mahinluan. Malimpiyuhan mga higala. Tungod sa, makasiguro man ta, kay tungod kay na ay taas nga antioxidants nga makuha nato sa pag-inom sa DTX 500. No. Aron nga matabangan nato itong lawas, mag DTX 500, then aron malimpiyuhan nato atong dugo, mag-take ta mga higala sa power do. Ang ato ang power do mga higala, DTX 500 og Mighty C isabay. Isabay na to. Buntag o hapon, no? Sa mga nangutan na dok kung saon pag-inom na. O buntag o hapon, naka DTX 500 ka, naka Mighty C ka din pagkahapon, naka DTX 500 ka din, naka Mighty C ka. Available ha sa tanan ng mga leading ng mga drugstore o mga pharmacy mga higala sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Gina Sir Ismolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
3: Usay mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
2: Juan Sir, kanang nakoy high blood niya, dali ra ko kayang malipong niya, dali ko ka kuan ka nang daghan kayang mga liplip anam niya, sa nakainom na ko sa kape, DTX coffee mix, lami na kong paminaw, parita na kong ditribayo.
3: Yung saan mo pag-inom ang kuan, ditribayo?
2: Kausar ako, sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
3: Kadadlaw yung kagitnam?
2: Oo,
3: pila na kakabulan nga gainom?
2: Okay na oin. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
3: 3 years.
2: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
3: So sa imong na obserbaran katong wala ka gainom, magkaroon na gainom ka?
2: Nga nami, sir. Kay sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon, tuglaba, nang wala ko kainom, anang ditribayo. Magdindog ko, sir. Paghigda ko, ana, bangon ko, tuntag sa'yo, sumurok mo kamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na ko, ditribayo, maghapon-hapon, tuglaba, mura na ko wala nang laba. Lami kay kong paminaw.
3: So, huwag na mong ginatumaron?
2: Oo, no, ditribayo, kapi sa buntag, DTS, Popimit.
3: Popimit sa, sige. Masa may kasulti sa mga nang lantaw ron, naminaw ka rin?
2: Oo. Gamit sila ng DTX o Gitribayo kay lami kayo na sa lawas.
4: Ako si Frisi Dayon, taga Purok Paglaong. Akong edad sa isinta isite. Ako muna batyagan, sakit ra ang akong kilid. Kunya, nagpa-check up ko, nagpa-ultrasound, pati liver din ko. Itong mga ako na ron, doon na kaya si Mana. Duwa ragyan sa isa kaadlaw. Kunya, pag-uma, inom na po ko. Wala na po ng batyang. Maragula na yun kay sa una magluod man akong sulok-sulok. Muna, magsige na lang po inom. Pero sa pagkaroon, kalay sa Ginoo nga nag-inom po ang DTX. Parisan po na akong may piste. Kalay sa Ginoo, wala na. Nang mag-ibot kayo may isda, nagpasalamat din ko sa DTX o sa may piste nga akong di-inom kay nawala na dahil na nga po ang sakit.
1: DTX 500! Pali sa mga butika!

0: X500. Vă păliți să vă răbutiga nationwide.
1: Kung chita bala gusta. Ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
2: Kanang kuan ay di bayo o kanang unsa ba isa oi X500.
1: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
2: Sa kuan yung sakit yung mura ni mo ni nor bawo makatumar kita sa street ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa bat ang ba update ba siya basta naka street ug tumar ani.
1: Sa wala pa siya ni inom ana unsa dayang gibati ma'am?
2: Nang luyahon siya.
1: Luyahon.
2: Nya dali siya magubot. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
1: So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
2: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni Angkuan, may PC. G3 Bayo o kanang TX500.
0: TX500, mabali sa mga butika. G3 Bayo, mabibili sa mga butika.

0: Bagalim taniga na ang alkaline base nga vitamin C. Ay, mag-mighty C ta ha.
1: Alkaline nga vitamin C.
0: Ang ato ang mighty C mga higala na sa pinakadool nga mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Kanto mga mahiligon dira og kape. Oh. Ganahan mo kape nga walay asukal, no? No sugar nga kape. Gamit mo mga higalag kuan. DTX Coffee Mix or either DTX Premium Coffee. Kana mo'y kape mga higala, no? Dili mo magmahay kay lami siya og humot nga klase sa herbal nga coffee. Ha? Humot og lami siya nga klase sa herbal nga coffee mga higala. Wala nga you try it mga higala ang pag gamit no, pag pag-inom anang ato ang DTX Coffee Mix or either kanang atong DTX Premium nga coffee. So pili agyon ang kape mga higala nga motabang yun sa atong lawas. Wala no? Makaingon ta mga higala nga nakakapi ka na, nakadetox ka pa. No? Naa sa pinakadool nga mga butika mga higala o mga muna yung pinakauso karon nga klase sa vitamin D kay gipakusog mga higala sa cold compress extra virgin. Nya gusto ba ta makalikay ta aning hypertension ug mga komplikasyon nga dala aning gitawag nga high blood. Nya ang pagkadaot sa mga ugat no sa tuam lawas tungod aning gitawag nga hypertension. Kini mga higala matabangan ni siya kung naantay enough nga antioxidants, vitamin E. Maximize na to ang mga binipisyo nga naa sa vitamin E. Muna nga gamit mo mga higala og D3 Bio. Ang D3 Bio, usa ka suplemento nga makatabang sa as a natural antimicrobial. O garanti man na siya. No? Nga naa na siya antibiotic naturally. Onya ang antioxidants nga naa sa D3 Bio kaning gitawag nga gallic acid o cumaric acid, vitamin E mga higala makatabang sa pag pugong nga dili ta mga higala dali nga motiguan. Ang vitamin E mga higala usa kini siya kaklase sa bitamina nga taas og antioxidants kasama sa vitamin C. Ang vitamin E mga higala makatabang nga maprotektahan nato ato mga selula gikan sa makadaot nga dala sa mga free radicals nga moy dinungdan sa gitawag nga oxidative stress nga moy usa sa mga rason mga higala nga dali kaayo nga madaot o mutigulang ato mga cell ato mga selula og mag-cause og mutation sa cell nga ga-cause og cancer. Mag D3 Bio ta kadaan law. D3 Bio ha. Sa mga nagkaedad nira aron nga maprotektahan nato ato ang memorya, atong brain, ang mga ugat nato sa atong utok. Aron na hapsay ang sirkulasyon sa dugo. Amin agyod kung magka-high blood na, magka-edad na. Kinahanglan dag suplemento ng mga tabang yan. Usa sa mga recommended kaayo nga, patsada kaayo nga suplemento. D3 Bio. Pwede ni siyang usapon kay chewable man ni siya. Patsada kay mga higala kung magsakit inyong tutunlan. O magkatol inyong tutunlan mga higala, buhaton ninyo inyura ng usapon o kanang D3 Bio, maglain ng pamatsyag, maramog kahilan tanon, no? Maramog isubawan, dali rana, no? Mag D3 Bio lang, sige, kada 6 hours na ay D3 Bio. dahil inom na dalagan ng tubig pahulay. At o mga bata, para layo sa mga sipon, hilanat o trangkaso, pagamito na ito o D3 Bayo. Pwede sa mga buntis, mga bata, sa mga mabdos, kapasuso, sa mga may edad na, nagkaedad na, pwede kaayon nga ito ang D3 Bayo. Anyway, itong oras limitado kay mga higala. Murag mo say babay ko. Sunod nga higayon, susamang oras, sibihan mag-uban-uban gapunta. Programang kasayuran sa maing banglawas. Doghan sa lima, nalo nyo nakauban mo, say bye-bye. Ay, galimot na, Sambuanga del Norte, Dipolog, no? Sambuanga del Norte, na ani sa mga leading ang mga

0: ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug ka-Dragon Mel Galios.
1: Welcome, kumusta mga ka-Dragon Fruit? Oga, maing hadlaw mga suking tigpaminaw, no? Ubanin na po ninyo sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas ang inyong

0: daily dose sa health tips o health information para sa ligon o himsog nga lawas. Uban sa Dragon Fruit Herbal Capsule o sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg, may experience na to ang natural energy boost ug immune support. Paminaw lang mga suking tigpaminaw, hantud sa mahuman ang atong programa, mga ka-Dragon Fruit, no, banimin ninyo ni Doc Alan Autida, karong takna sa atong hisgutanan. Yes, Doc Alan.
1: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tigpaminaw. Ano na sa pigala, inyong ubo, sigalag, alagad, sa kanginan, nga kanon ninyo madugog sa inyong mga suking sibyanan. May adlaw ninyo tanan dia, may adlaw mga listeners, no? Nga kanon ay nagasunod ka-Dragon Mail sa ato sa mga programa. May adlaw ka-Dragon Mail, may adlaw usap na tatay palo nagplastada kung mukha sa mong namutang karon sa inyong namutangan. Halahat, atagin nyo pagtagad, atagin nyo o luna, alang usap sa ikayo na to sa panglawas. Ano na sa mga sokin, tikpam ninyo, inyong ubo, sigalag, alagad, sa kanin, and of course, from St. Vincent GSK Healthcare for the Supplement Trading, nagpahigayon mga sokin, tigpaminaw o mga produktong napaka-epektibo para usab nga maprotektahan ang ato usab nga maayo nga lawas alaban usab sa nagadayang sakit o balatian. Importante mga sokin, tigpaminaw, ato ang panglawas nga doon nakita'y prevention, ha? The prevention is better than cure, mga sokin, tigpaminaw. Nga ngay na to nga hatagag pagtagad o dili angay kabalakan sa nagadayang sakit o balatian, kaya ania na karon ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Plus Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Dasok na kinisan nutrients, dasok na sa ingredients, dasok na pod kinisan nagadayang vitamin C. Gawas pa ni anak mga sokin tigpaminaw, puro natural or herbal mga sokin tigpaminaw ang mga ingredients nga sangkap ni ini mga sokin tigpaminaw. Kasama usab ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix, no, with insulin plant. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw sa mga kaigsuunan nato nga gibawalan na sa ilang mga soking doktor sa pag-inom sa pampublikong kape. Kada nagyud ang kape para kaninyo o para kanatong tanan. 12 kinds of herbs mga soking tigpaminaw nga naa sa atong Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant. Ay pud mo kalimot mga soking tigpaminaw, kabag usab o kasama usab ang ato usab nga Hardmax Stream coffee for men with all kinds of ginseng. Ay mo kalimot mga soking tigpaminaw, kinindot kaayo mga benepisyo nga naa usab sa ato usab nga Hardmax Stream. Hard ang simula, max ang sarap. Mas nindot mga sokin tigpaminaw sa mga kaigsuunan nato nga di nagyud kaayo mo hands up si Manoy, ha. Nindot ang performance sa palibing-labing ni Mister nga tuusab sa iyang Paris, ha. Mga sokin nako nga nagasunod kanunay, ha, batasan nagyud ang pag-inom sa Hard Max Drink Coffee for Men with all kinds of ginseng. Mga sokin tigpaminaw, aside ana ato pag-iskutan usab sa nagina sakit o gabalatian sa pamanit like acne mga sokin tigpaminaw, rosacea, ha, acne mga sokin tigpaminaw, daga mga causes, no, di ba, usually begin in the 40s mga sokin tigpaminaw, o usa na pod ang wrong diet, no, anyway mga sokin tigpaminaw nga mahiligon pod ka mo inom og mga alcoholic drinks, di ba, stress pod kay kahilig ka sa mga tamis or spicy foods, di ba, junk foods, busa. Iwas-bawas mga sokin tigpaminaw o mga kaigsuunan nato alang usab ni ana. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Batasan usab ang pagtumar sa ato mga produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading sa mga sokin tigpaminaw nga mapalit ninyo sa nagkanyang butika o pharmacia, Visayas o Mindanao. Basta Dragon imong tumaron, sigurado imong lawas, ligunon.
0: Yes, mga ka-Dragon Fruit, nakasuway na ba mo sa pinaka-talk of the town na coffee mix, herbal coffee mix nga available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar aside sa humot, aside sa lamian nga kapidok, no? Daghan ka ay mga health benefits nga kayang ihatag sa atong Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant, mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients sa atong Dragon Fruit Coffee Mix, mga ka-Dragon, kaning buwa mera nga aduna omega 3 ug omega 6 sa iyang red fruit nga makadalig promote sa brain functions ang uga naga pa-improve ni siya sa kaalam or sa kaning knowledge sa usa ka tao mga suking tigpaminaw aside sa ato ang libreng insulin plant mga ka dragon fruit no aduna pa ni siya 11 ka mga herbal nga ingredients mga suking tigpaminaw nga kumpleto na nga imong ginapangita sa usa nimo kapag higop sa lamian nga kape. So, unsa pa inyo ang ginapaabot sa wala pa nakasuway sa ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant. Inom na og higup na kay available na ni mga suking tigpaminaw sa tanang butika sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: para kas

0: Victory Bio.
1: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
2: Victory Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: Victory Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
0: Victory Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon ako ko magpangabi. Isang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mapasaka butika. Ako si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gid sugar. Sorte gid tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Mudagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to DTX 500? Para sa mga pigado, mga makabulig, magmakapapag sa lawas ng tao.
0: DTX 500, mabali sa mga butika.
6: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: So, maayong adlaw ka natong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So dunay alibyo ni ini ug nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up nako akong dugo. So okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up nako okay na akong dugo. So salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na.

0: ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well,
2: ako si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembro gitaptapan ba og sulipin? Nya diligid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko, nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Lansa Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat yung ko kay sa Ginoo sa inyong produkto. Hasta ang Lans Capsule, Lans Uid Capsule, nanginom ko ang Lans Corn Kopi, diabetic manggugko, Cervicare para sa akong apo, kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tultul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
0: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5. Mabahin ko ti Sir Godelsor. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko uktiyan nga walain akong nahuna-unaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo naulian dayon na akong kasakit sa uktiyan.
0: Wonder Herbal Oil, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Lifecare Marketing Incorporated.

0: Shiva Essential Oil. All healing. An Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamit ang Shiva Essential Oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pag mata, alisto.
2: Savon Beauty Soap. Ni ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended. I use Savon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isug sa panit, makahumok ug makahamis. Ang I use Savon. Tinuod ni.
0: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
3: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
4: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduwa.

0: duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang astasan kay naa di alibyo. Maong sa astasan, wag tangang balatian.
1: Ako si Lucia Galanido, pagkahero hangna buhol. Ang akong kasinatian sa Nans Capsule. Daghan kong gumuhat sa bangay o hago ko mawala rasab o lagsik ang akong lawa walay kapoy sa non-liniment oil sakit ang likod o tuhon akong haplasan ngayon mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tunok ko kay nakatabang sa among liban.
2: Nabay espesyal nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros.
3: I do what you do.
4: Mga pena ta!
5: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
6: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
4: Mga pena ta!
6: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
8: White Knights Dumaguete Pension House
7: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
8: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
7: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
8: White Knights Dumaguete Pension House.
9: Tayasan nun! Kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaitra tipdas 50 na katuig nga gigamit? Protektahe ang inyong mga anak o pabakunahin na sila. Kitakit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tikdas ang batang bakunado, katayasanon.
10: Kaning high blood, traitor nga balatian, daghang bawal, daghang angay ng likayan. Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care Capsule, Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care! Natural o herbal nga sangkap nga mao'y mo pakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpamino sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar sa Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care. Di sigurado sa blood pressure, pag Wonder Cardio Care. Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
11: Ritual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
12: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 8:57.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
4: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. Doc Alan,
5: yes.
4: Karong adlaw, Doc Nol, lain na pud na topic atong hisgutan, Doc.
5: Wow.
4: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. No? Ang ingredients gyapon, okay, sa atong pinakabag-o ug pinakagipaabot na jud, Doc, nga,
5: yes,
4: produkto, mm-hmm, usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
5: yes,
4: Coffee Hard for Max. Men. So available ni siya, Doc, finally.
5: Okay.
4: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
5: okay,
4: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa, ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc Alan?
5: Okay, so may adlaw diha ka Dragon Meal, no?
4: Yes,
5: may adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
4: Yes.
5: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usang ingredients higala ngininit sa ato ang kape, no? Ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga sokentik paminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang nga ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tigpaminaw usa na nini, no, sama usab sa pagtuon sa pag improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce sa fatigue, overall physical mga sokin tigpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala, no, labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magulanon, di ba, musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no, mo na higala mga sokin tigpaminaw and other potential and benefits good for fever, no, higala krisa usan ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no, anti malaria, usab matabangan ini, may mo tabang usab sa ato ang gibug aton, no, di ba? Mao kana mo parejo sa body fats, no, o sa pag improve sa ato ang lawas og kusog, mo na higala mga sokin tigpayo ang naa sa Hard Max Extremes, no, usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matod pa sa uban ka Dragon Meal.
4: Yes, Doc.
5: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong, katkat, sana ay ali. Ah,
4: kaya wala
5: gina. Waka na mga sokin tigpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa www.healthcom mga sokin tigpaminaw. Tungkat ali, may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mauna higala mga pinalangga kong tigpaminaw. Hatagin ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matagatak na kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
4: Yes.
5: Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
4: Yes mga ka Dragon Fruit, ang tongkat ali mga suking tigpaminaw, no, kun uricoma longifolia. Usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
5: Yes.
4: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian daidok, mm-hmm. Indonesian ug yes. Vietnamese. So kaning tongkat ali mga ka dragon nagadugang ni siya sa testosterone mao ning yes. I-mention ni Doc Alan ug mm-hmm. Nagapa-improve ni sa male fertility. Daghang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function ug
5: yes.
4: Based sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone
5: yes.
4: Ug gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang yes. Tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Doc Alan ug body fat. So sa mga maglisod na mm-hmm. Ug hatag Doc no ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Doc
5: yes.
4: No especially katong mga idaran na Doc oh no Doc Alan no sa mga dili po tigulang Doc
5: yes.
4: Naaray edad gamay okay. So mm-hmm. Finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
5: Yes.
4: Available ni siya Doc Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy Doc. Available na Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
6: Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobreng nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha. Walay trabaho, sakit, kagutom, ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod. Katawhang Pilipino, ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka! Dili Pilipino ra.
7: A message of concern from V Station.

0: essential oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. Og Shiva Essential Oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta piperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil meron konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, og isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon, og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tangtanan ang balatian.
4: Tayasanon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Og mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad og 6 kabulan hangtod wala pay 5 katuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tikdas

0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Ako po si Lorde Cinco. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung waiter niya at saka yung arthritis, akin din, maintenance ko rin yan. Naayagid kami sa mga product po. Salamat marami sa Nance Herbal Capsule product po. Salamat ma'am. Thank you po.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kinanawa akong pangapoy niya. Kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa ko, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway din mo kay mausab na yung lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
2: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Agi.
6: Naunsa ka din, ha?
5: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
6: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
5: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
6: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
5: Imo na kung binuangan, ha?
6: Dili, oy! Kaning akong ihatag ni mo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili, dyan ka magmahay.
5: Mauba? Unsa man na?
6: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
5: Dagana din ingredients ani, no?
6: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara, o, sulay dayon.
5: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dinisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
6: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
5: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
6: Dragon Herbal Oil with Subaki.
5: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Isa'y pangani mo na'y?
8: Lucy Sardimio.
7: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
8: Matoong.
7: Pila edad ni mo?
8: Sa 28.
7: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
8: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
7: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
8: Nang hubag man ng iyong mga BTS.
7: Nang hubag?
8: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanong murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma dito siya Weber kay upiran man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na madyong hubaga sa iyang mga... Iyang,
7: no, kuan. Sa mga yung tail?
8: Nang hubag siya maayo.
7: Nang hubag tanang.
8: Oo, kami yung inyo. Oo, abot tiri. Oo, asa sa abot tiri. Kuan.
7: Punuan sa paha.
8: Oo. Dapat tayo mi sa radyo nga. Naaday... kanang amigos ko pe siya ni yung sulay yan na to dito na maudyo ni nakakuan niya doon hantod garon
7: ya karon okay na yung bata okay,
8: na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
7: kailan na idad to
8: kuan 79
7: so sa mga naminaw karon mamon sa ika istorya ni mo okay
8: umugamit sila ini keng tambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga ng hubag na ginang mga kuan tiil di na dyan siya kabangon okay, ya, so, ang amigos ko pe mo'y nakaayos sa iya
7: amigos ko pe ray gino
9: sa dala salamat mga idol.
10: More music, more variety, less talk.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000010644491.
1: Ko anong sasabihin mo? Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niaging nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasa, Jackson, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udo's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udo's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Kasi Lori Linde ako na ako nagpuyo sa Porokgis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati sa akong pusoong permintira magsakit. Tukal ganito mar ko aning cervicare na ulian yud ko o nga hapsay akong kaminaw. Nabinagid nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervicare. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat salamat.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka na limpyo o luwas ang tubig na imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
11: Kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
12: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
13: Oras sa Star Radio, alas 9:43.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: You are listening to Star Radio. Our studio and transmitter is located at National Highway, Barangay Kabulutan, Hayasan, Negros Oriental, Republic of the Philippines. Good morning. You are listening to Star Radio.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 5, Jess.
5: Nausam ni si Buyax na nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
6: Kinabuhi, puro na lang kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa may datong na nako ang kalibutan. Kinigpisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko nining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako nang hunuson, kining ako kinabuhi.
5: Hoy, ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyaks nga ang mga problema usa usab kagasa nga atong dewaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Tala kuyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
6: Ayaw tuloa ang imong kinabuhi. Kay kini kasang nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
7: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Ang tao, yatagan sa Dios ay ang kabalingnan sa pagpili sa dalan ng iyang pagkasubayon. Diyotay daan nagsubay sa husto o matuod na dalan, samtang daghan ang nasunod sa sakadalan, nga na matarong alang sa iyang kabalingan. Apan ang katapusan o sa day kadalan sa matayon o kapakyasan. Sa panginaot ng may balik ngadto sa kamatuoran, katong tao nga nasimang sa matarong pagtulunan, kining talagsaong tulumanon na mugna. Tulumanon kini nga sa hustong pagkabaybahin, mga pahayag sa mga paagi o giya, gikan sa balaang kasulatan, pinagi sa alagad sa Dios. Busa, subaya ang matag-anib nining tulumanon oras sa grasya, nagyatod alang kaninyo, pinaagi sa naiusang katuyuan sa Grace Gospel Church of Christ o sa Things of Commission Incorporated.
1: Maayong buntag sa tanan o ganyan usap kita karon sa ato ang naanda na to nga buluhaton matag Domingo alas 6 nga to sa La City Media ang programa sa Things to Come Mission Grace Gospel Church of Christ nga nagauluhan oras sa grasya. Salamat kayo ng kabuntagon ang Ginoo nagauban ka nato nagpanalangin sa atong pagpahulay tibuok gabi o hangtod nga karong adlawa giandam sa Ginoo kini na napukoy kauban karon ang akong gwapong kauban o kay Batanon. Salamat kayo, Pastor Japit de Binagracia. Good morning, Pastor. Watching from Rosario, Pasig, always. Okay, salamat kayo. Ang Ginoo magapanalangin kanimo o sa imuhang pamilya o sa imuhang kahimtang diya sa Pasig. Okay, salamat kayo, Pastor, no? Sa imuhang makanunayon nga pagsunod nini nga to ang programa Oras sa Gracia. O niya, lipay punta kayo na ay mga butang na imo ikatampo. Pastor Dan Rojo, no? Ato ang pastor diya sa Surigao City. Good morning. God bless your program. Watching from Lipata, Surigao City. Okay, Pastor Dan, magdig-on regyo ganunay, no? Salamat kay Pastor sa imuhang pamilya o mga kabataan o atong mga kaigsoonan diha, no? Sa Lipata, Surigao City. Hoping malipayon o mainiton, madasigon ka nunay sa pag-alaga diha. No? O niya, ato sab nga i-greet na to atong mga kaigsoonan, no? Sa atong tibuok Kabisayan, Mindanao o Luzon, nga kanunay nagsunod din ang programa, nag-comment sa itong live, no, sa Facebook o nag-comment po o nanimati sa ito ang radio station Star Radio 92.3 din sa lungsod sa Tayasan o nga nalipay ta sa itong mga kaigsunan, mga kahigalaan o mga relatives na to nga nagsunod din ang programa Oras sa Gracia. May muntag diya sa unas tanan diya sa Bunga, Grace Gospel Church of Christ o sa ato ang mga kasimbahanan din sa lungsod sa Tayasan. We have 18 churches o 18 ka mga iglesia din sa local sa ato ang municipality of Tayasan, gikan din sa lower area o ganto na sa mga kabukiran na to. So salamat kayo sa itong mga pastor. Kumusta? Itong mga pastor nga nadinhi sa Tayasan, mga Karinal family, no? Pastor Karinal, Pastor Balasabas diha sa Pinukawan, Pastor Dagudog, Pastor Ortega, Pastor Hitio, Pastor Alonan, no? Aking mga Alonan family, daghani sila, no? Pastor Jerry, Pastor Jerry John, Pastor Ryle Egilon, o si Sir Aljon. Okay, may buntag din ha sa bago, no? O niya diya sa Linaw, may buntag. May buntag usap diya sa Pindahan. Atong barangay captain diha, may buntag. No? Si Honorable Roswell Espragira, Espragira Sabanal. Okay. So, may buntag ni Honorable Roswell diha. O ito ang kusganon nga membro din ha, nga haligi sa itong simbahan. Haligi na siya kay ano man siya mo nangulo diha o gulay pastor, no? Salamat kayo, Brother Roswell, atong barangay captain. Ato usab diha mga pastor din ha sa kuan, Pastor Balansag diha. Ang ingon ko nga Pastor Balansag is very very small but terrible, no? Very small but terrible. Okay, sige. So salamat kayo, no, mga kaigsoonan nato diha sa Bunga, Trias family, Kakas family, Almunida family din ha, o may buntag. Ninaw ni sila sa radyo. No, ako ang parinte din ha, si Claire Abayli, salamat kayo ano na inilumina o niya atong mga kasilinganan din ha, mga Kaliaw family, Dagli family, o Valiobar family, o Humuad family, maimbuntag din ha, mga Villa Corta family, o Gonzales family, no? Sila ni Brother Luin, o Sister JLP, o Gulis family, Brother Jimuel Gulis, o Sister Ophel Gulis, no? Diha sa Bunga, no? Mga pamilya din ha, Kiliano, mga pamilya diha Kihano, pamilya diha Alipan, nga naminaw na to, si paminaw ni ato ang sila ni Brother Punoy diha, no? Brad, may buntag din ha, no? Minaw din ka na ko, no? Matag Domingo, so salamat kayo, Alipan pamilya, bayo-bayo ni sila din ha, nga naminaw na to. O niya, ato pong pangumustahan ang ato ang mga kaigsunan, kahigalaan, sa Morganda family diha, Stamaw, okay? O niya, Inmasino family, ato ang igsoon din na nga driver sa series, no? Si Brother Rudy Inmasino, okay? Salamat kayo, mga Inmasino family. Kung sigano sa salamat, o mayang people din na. O, oh, pastor, no? Di ba na natin fellowship ni aging Biernis, no? Kila to ka po, pastor, na ni-attend sa toang kuhan? Fellowship?
2: Di, kaayo to kay daghan, pastor, mga naatos 30 kapin 40.
1: Oo, dinhi lang nga circuit na to na, no, dinhi sa lower circuit na to sa compose of CB 9 churches, no. Mm-hmm. Ya. Murag uban wala kay makaandam. But salamat kayo sa mga worker nga mga pastor Bible Woman nga ni Tambong, unas tanan ang atong Bible Woman diri sa Magtuha si Ma'am Nori Mayagma Favorada. Okay, salamat kayo Ma'am Nori. Ania eh, ato ang kauban din dito po niyo. Eh, ato ang Bible study na to, no? Pastor J. Da Caldera. Okay, na po dito ato ang Pastor Ergon, no? Insipido. Na po dito si Pastor Tanli Kadusali. Ato ang speaker, no? Na po dito si Pastor, sani? Kalimot na tayo ng mga pastor na to. Ubay na magaling mga pastor na to. Huh?
2: So, Pastor J.C.
1: J.C. Aquino. So, naya to. Pastor Roly Pakulanang Senior. Pastor, good morning ninyo. Praise the Lord. Naka-view. Okay. Ikaw, Pastor, may basa niya, Pastor? Oh? Ay, dool-dool ka sa computer.
2: Okay, good morning Pastor Roly V. Pakulanang Senior. Good morning Pastor. Pastor, good morning ninyo. Praise the Lord, naka-view na pud ko. Okay. Although nag-prepare ko sa sanay, layo nga church nayo nato Pastor sa Alilas. Okay. Grace Gospel Church of Christ, Pastor, 2 hours nga lakat.
1: Oh, layo, no?
2: Sa singot, malopos ko sa singot, Pastor, pero malipay ra ko sa tamis nga smile sa aton mga utol dito sa Grace Gospel Church of Christ, Alilas, Barangay Apanangon. Himalalod, Himalalod, Negros Oriental. By the way, watching from Bulwang, Biao, Binalbaga, Negros Occidental.
1: So, kumusta din ha sa, ano, din ha sa Alilas, Grace Gospel Church of Christ, sakop din siya sa Himalalod, no? Ining Alilas, Alilas Grace Gospel Church, Barangay Apanangon, okay? Apanangon Himalalod, Negros Oriental, okay. Pastor, layo-layo giday, no? Pero namay gingon diha sa bersikulo bitaw, siya be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Kanang imong labor, Pastor, nga malopos ka sa singot, matod pa sa Biblia. Your labor is not in vain in the Lord. Dili gidai ma
2: kawang.
1: Okay, si Nimuel na. Okay. Oh, Naomi.
2: Naomi Istorko.
1: Istorko.
2: Oh. Okay, good morning Pastor. Sa tanan ng mga pastor, greetings coming from San Agustin, Isabela.
1: Okay. Naomi no. So good morning Sister Naomi diha sa Isabela. Ang Ginoo gyud magapanalangin, magapakamayo sa inyohang diha. So kumusta Pastor sa mga taga-Alilas? O sa Bulwang, Grace Gospel Church of Christ diin naka nahimutang diha sa pag-view, no? Salamat kayo. So mga kaigsunan, pangumusta Pastor diha sa atong lungsod sa Tayasan, atong mga miyembro nato diri, no?
2: Okay, maayong buntag mga kaigsuonan ko diha sa Ginoo, labi na sila si Nanay Liklik Habil, Tatay Tasyo. Maayong buntag ninyo diha, Nanay. Nila si Auntie Teofista Adino, maayong buntag ninyo diha, Auntie. And then nila si nila si nung RR o si Ma'am Jeneline, maayong buntag, Ma'am. Nung and then sa Caldera family, nila si Nanay Ding, nila si Nanay Linlin, Nanay Wibit, nila si Tatay Josue o ni Nanay Lita, si Nanay Sara, nila si Tatay Joford, and then nila si Auntie Roslyn sa Himalalod, nila si Nung Kokong, maayong buntag, maayong pagpamati, Nung. And then ni Nanay Joel, maayong buntag, Nanay. And then sa Magtuhaw, nila si Nanay Liklik Balasabas ug nila si Ma'am Dailit, nila si Ma'am Nori, Ma'am Jenny, maayong buntag ninyo diha, Ma'am. Maayong buntag ninyo diha, Nanay. And then sa ato asab nga mga kaigsuunan sa Matauta, nila si Tatay Tilio Patrocinio, Patrocinio family, maayong buntag ug nila si Sis Irish Vergara. Og sa ato apod niya mga kaigsuunan sa La Libertad, nila si Auntie Mining, Dumasapal family, sa nila si Nanay Sita, nila si Nanay Olalia, maayong buntag ninyo diha, Nanay. Og nila si Ma'am Rinaline Ribante, nila si Nung Roli, Sis Lovely, maayong buntag ninyong tanan. Og salamat sa inyo ang pagpamati aning maong programa.
1: Okay, ato ang ipangumusta din ha, ato ang viewers karon, no? Sister Leonisi Dagodog, good morning ninyo duha, Pastor. Happy Sunday. Okay, salamat kayo, Sister Leonisi, diya sa Barangay Tamaw. Ang Ginoo mag-bless ka nimo. O salamat usab nila ni Brother Philly diha sa Matuog. O ni Sister Lucy, salamat kayo nga kanunay ng paminaw, nag-bless silang radyo, no? Paminaw na ito. Okay. Jirins Leon Sabanan, okay, good morning, Pastor. Happy Sunday sa tanan. Okay, God bless. Okay, salamat kayo, Sister Jirins, diya sa Manila, no? Sa Luzon, no? Pastor Eric Binugas, no? Shout out, watching from Masbate. Okay, salamat, usab. Pastor Eric Binugas, diya sa Masbate. Okay, ito ang higala na itong pastor na to, no? Diya sa Masbate. Salamat og panalangin sa Ginoo ang imuhang kahimtang din ha og sa imuhang mga pamilya og sa mga kaigsuonan nato diha. Sister Maripis Anthony Cahes, okay, good morning, happy Sunday, watching from Japan. God bless. Okay, salamat kayo sa kalayo kayo nimo, but salamat sa imuhang pagsunod ining programa, Sister Maripis Anthony Cahes. Okay, salamat. Now, mga kaigsuonan, may buntag diha sa akong misis diha sa Bunga, Mrs. Yuli Elentorio, nga nag-aribig pamahaw. O salamat sa akong mga apu-usab. Bless sa itong mga pamilya-usab. Ginoo magapanalangin ka na itong tanan. Okay, sa tanan na itong mga birthday celebrant, karon ako ang i-greet ang inyong kalipay o kadasig sa pagsaulog sa inyong birthday ni ining bulan sa August, no? Ang Ginoo maga uban kaninyo o maga panalangin kaninyo, magadasig kaninyo sa inyong kinabuhi diya sa pag-alagad o sa pag-daig sa atong buhi nga Dios, kay siya magid lamang moy tagya sa to ang kinabuhi.

0: Okay, sa tanan nga mga celebrant nga naga celebrar karon nga bulan August, hinaot ang Ginoo, mag-aubay ka ninyo, maghatag pagdugang lugway sa inyong makinabuhi, o nga mahimo kamong panalangin materially, spiritually, and morally. Ang Ginoo mag-auban ka ninyo, panalangin sa Diyos ang inyohang mga adlaw o mga katuigan. So, karon mga kaigsunan ko sa Ginoo, sa tanan na itong mga kaigsunan, Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa ito ang ato ang membro sa BOT, Board of Trustees, sa Things to Commission. Ato ang pangumustahan, Pastor Joey Damlon, ang atong Executive Director in the Philippines. Atong Field Director, ang atong mga membro sa mga SM, no, Supervising Minister, o ang atong mga atong mga head na to, sa mga department heads, no, na to. Sa ato ang Children's Department, sa atong Youth Department, sa ato ang Radio Ministry Department, hidid sa ato ang director sa Radio Broadcast, si Pastor Marvin Amlon, no? Ato ang siya magoy ato ang pastor. Si Pastor Marvin Amlon moy director sa Radio Broadcast. So salamat kayo. Siguro na tayong mga 15 ka mga istasyonan nga nag-broadcast oras sa Gracia, Luzon, Visayas, and Mindanao. O niya, salamat usab sa programa sa radio broadcast nga kanunay gining madungog ninyo matag Sabado sa gabi, matag Domingo sa buntag, na po yung mga istasyonan na to nga nag-wali sila adlaw-adlaw gyud sama sa FM Matalam, no, sa FM Grace FM sa Matalam, North Cotabato. So adlaw-adlaw sila naga-broadcast dito. So salamat kayo, no, Pastor Elvin Sinatin. Okay. So karon mga kaigsunan, kumusta di ay atong mga kasimbahanan dinhi sa Negros Oriental? We have 53 churches in this province, no, sa Negros Oriental. 53 ka mga kasimbahan din sa Negros Oriental, including na sa itong mga kasimbahan din sa syudad, sa mga kalungsuran o sa mga kabukiran. So salamat kayo. Then we have usab 70 pastor siguro, licensed pastor or mga pastor nga ordinated pastor. Okay, salamat kayo. Okay, ato ang basahan pastor, no? Atas.
1: Okay.
0: Pastor Errol Javier.
1: Okay, Pastor Errol Javier, maayong buntag. Good morning, Pastor. God bless, watching from Candoni Public Market.
0: Okay. Pastor Errol Javier, dira sa barangay, no? Banuas ang Candoni, no? Public Market, salamat gyud sa imong pag-view. Okay.
1: And then si Igsoon Althea Gonzalez, good morning, Pastor. Happy Sunday.
0: Okay.
1: And then si Brother Binbin, good morning, Pastor. Then si Igsoon Kasido Kaligid Jolina. Good morning, Pastor. Happy Sunday, everyone. Halag tanglad manhuyod. Kasido family Kaligid Aburdo. Kadusali family maulanon ang panahon, Pastor.
0: Okay, ulan gyud. Isalamat karon panahon na maulanon gyud na magamping yuta kanunay kay bawal ang magkasakit, no. So, naisoon mga kahigalaan, mga kaparintihan, bisan pa dito sa Negros Occidental, from Kabangkalan, Sipalay, Bacolod City, then Iloilo City, mga kautoran ta dira, nga mga kahilungguan, dira sa Binalbagan, Himumaylan, Isabila, La Castellana, La Carlota City, kabay ang atong mga kautoran dira, sa sining adlaw, mangin aman sila sa pag, mangin handa sila sa pag, simba sa pag-alagad sa Ginoo. So, kumusta diya sa Cebu? Atong mga kaisunan diya sa Cebu, labi na diya sa Bajan. Oh? Atong mga kaisunan din na nga naminaw na to, through radio, broadcast. Oh? Kusog mo kayo nga to ang radio din, ha? So, mayong buntag o hinaut ang Ginoo magpanalangin ka na to din, ha? Sa inyong panimbaho nining adlawa. Diya sa Bohol, kusog puta kayo des Bohol, bisan pa atong mga kaisunan nga nag-view din, ha, atong kaubang mga pastor din, ha, yeah, sa Bohol. bayubay ta diha na sa Hagna Bohol, na Ubay Bohol, naghantag mga ka, mga kaiglesyahan din sa Bohol o diha sa Liti, may buntag Pastor Lemuel Soiko diha sa Liti. Okay, crew we break. Okay, okay, naanano ko din. BBG na lo.
1: Good morning, Pastor. Watching from Bayongbong, Grace Gospel Church of Christ. God bless us all and keep safe tang tanan.
0: Okay, salamat kayo, BBG, no, diha sa Bayongbong. Okay, sige.
1: Si Pastor ni Pastor no?
0: Pagumangko na ko na. Okay.
1: Kani si
0: Crowey. Crowey Break. Good morning, mga pastor o sa tanan nga naminaw karon na ana si Scaraga Region, no? Ana si Crowey Break. Salamat kayo sa pag-view usab. Mga kahigalaan, mga kaigsunan, matutas pagtuon karon sa pulong sa Ginoo. Kining ato ang pagtuon, mga kaigsunan, nagsumikad kita, nagsukad kita sa gitawag rightly dividing. Kining rightly dividing, mao kini ang basic nga pagtuon nato sa Biblia. Di natong gipasukad kung giunsa nato pagpahilo na ang Biblia sa nagkalain-lain nga mga panahon o sa nagkalain-lain nga mga katawhan. Ang Ginoo ay pagkausap, pero ang iyang pagdumala, gitawag niya o dispensasyon, doon ay mga kalainan o kausaban. Kaya nga naman, management man siya, pagdumalahan sa Diyos. So muna nga ito ang explanation sa gitawag rightly dividing, tungod kay daghan magong nagtuon sa Biblia, tinuod na. Daghang nagtuon sa Biblia, pero kaya mukat ang pagtuon. Wala naga kung sa ilang grupo bala, wala naga kasinanto, wala naga kabagay, wala na pahiluna diya sa insaktong pagbahig sa panahon o sa nagkalain-lain ng mga katawhan. Busa, kining programa ha, gidesign ni sa Things to Come Mission, ubos sa mga kaigsuna nato nga naga tabang na ini True Financial nga kita magapadayon aron atong ipasabot o atong i-elaborate o atong i-explain ang unsa may katuyuan ngano nga gibase nato diha sa rightly dividing ang pagtuon sa Biblia. So mao na nga atong hibaloan nga ang Biblia dunay past, dunay present, and dunay future. Mao na kung imong tugkaron gyud ang pagtuon sa rightly dividing, katong past is past. Katong present, mao ni karon ang panahon sa grasya. O kanang mga umalabot, mao kanang umalabot nga gitawag og sa kwan pa na last things, no? Atong gituna na sa usa ka subject gitawag og eschatology. Ang pulong eschatos is last. Pulong logy means study. So nagtuon ta sa gitawag last things, eschatology. So kung maghisgot tag eschatology, that is umalabot pa na siya, kay mao na siya ang last things. Okay. So karon mga kaigsoonan ko sa Ginoo, atong pagtuon din ha mao nga ni base sa rightly dividing. Karon atong topic niya itong Domingo, ang isigutan, maigsoon, nagsisigutan siya o kanang the work of the Holy Spirit. Ang buhat sa Espiritu Santo. So, daghang magtutuon sa Biblia na ang ilahang ibase nga ang buhat sa Espiritu ng panahon sa grasya, nagmatod pa nila, naghimo o daghang mga miracles. Ngani, daghan pong mga wali karon, daghan pong nagtuon karon nga matod pa nila ang milagro or ang mga prophecy nagakahitabo karon matod pa nila. Pero ato nang gitunan natong Domingo nga ang buhat sa Espiritu Santo ing panahon sa grasya ni ining panahon na karon wala naghimo kana og mga milagro nga gihimo ngadto sa mga tao. Kun dili ang mga milagro karon, matod pa sa itong gibasa sa 1 Korinto Kapitulo 13, versikulo 8, o nga doon na sa versikulo 14, o 13, versikulo 13, kadto ng labay na. Matod pa ni Apostol Pablo, ingon siya, ang mga pagsulting mga dila, ang mga prophecy, panagna, ang tanan ng mga nanghitabo niya itong panahon na is past. Kaya nga naman, ingon si Pablo, ang akong nahibaluan, hanap.
1: Kuan dili tanan.
0: Dili tanan. Okay.
1: So kung magisgo ta og kaning kuan mo gina siya pastor kaning miracles.
0: Miracles. Okay.
1: Daghan kaayo nga mga denominations. Daghan kaayo nga mga religion aning panahona. Dili man toyo nato nga i-point nato sila. Pero ang atong toyo karon kung unsay giingon sa Biblia.
0: Sa Biblia ha, tinuod na pastor.
1: Daghan kaayo nga mga magtotoo aning panahona karon sa grasya. Nga nag ilahang gi-practice ang kanang gitawag nato og miracles.
0: Miracles. Kanang divine healing, naman, divine healing.
1: Mm. Pero mga igsuon sa atoan ang gikahisgutan nga ang saktong pagkabahin-bahin gudya sa pulong sa Ginoo. Ato ang gipamatud-an mo kuno siya sa Biblia mismo. Matod pa ni Apostol Pablo ngadto kang batan-ong Timoteo ningon nga ningon siya nga study to show thyself. Una niyang giingon is study to show thyself. So ipakita sa imuhang kaugalingon nga magtuon ka. Now karon kung magisgot ta og pagtuon way problema na. Kay nga naman ang matag usa nato nga mga magtutuon nagtuon man ta. Pero ang pangutana karon giunsa man nato pagtuon ang Biblia? Okay. Study to show thyself. Kinahanglan nga sa atong pagtuon sa Biblia mga igsuon, it must be approved unto God. So ang giingon sa verse is study to show thyself approved unto God.

0: ang tibuok Biblia. Karon unsaon man nato sa pagtuon ang tibuok Biblia? Rightly divided. Nganong kinahanglan man natong i-rightly divide ang mga kamatuoran nga naa sa Biblia? Tungod kay ang matag kamatuoran nga gipahiluna sa Ginoo diha sa Biblia, iyahapod nang gipahimutang sa nagkalain-lain nga panahon. May kaniadto, may alang karon, ug may alang sa
1: umalabot.
0: Ug ang pagdumala sa Dios kaniadto lahi sa iyahang pagdumalahan karon, ug ang pagdumalahan karon lahi sa pagdumalahan sa Dios kaniadto, ug ang pagdumalahan sa umalabot lahi pod sa iyahang pagdumalahan karon. So every ages, every panahon, ang Dios dunay nagkalain-lain nga pagdumala. Butang natog example, administration ni Duterte, administration ni Marcos. Maura silang presidente ha nga nagdumala sa usa ka nasod, apan duna sila'y lahi-lahi nga administrasyon. Sa samang paagi, ingon ana usab ang Biblia. Kinahanglan nga sa atong pagtuon sa Biblia, it must be rightly divided. Kay nga naman, may nagkalain-laing panahon ug may nagkalain-laing pagdumalahan ang Dios diha sa tao. Now karon, ang atong hisgutan karon is kanang gitawag og miracles. Kinahanglan nga kanang unsa na siya pastor kung naagani ang Holy Spirit nato, mao man na dayon. Naa kuno ang Holy Spirit nato, maghimo tag mga milagro. Mga igsoon sa tinuod, ang Holy Spirit kaniadto nga nagpuyo sa mga tao, maorang espirituha sa Dios ang nagpuyo sa ato akaron. Pero naay kalahian.
1: Lahi-lahi ang paglihok sa espiritu.
0: Lahi-lahi ang paglihok. Like for example, si Samson, Judges. Judge siya sa Israel. Siya mo'y nagpagawas sa mga Filistihanon gikan sa
1: Egypto.
0: Dili sa
1: Egypto. Dili sa Egypto.
0: Philistines. Dito sa mga Filistihanon. Kusgan si Samson. Pero sa diha nga naputlan siya buhok, nipahawa ang Espiritu sa Dios diha sa iya. Okay. Pag-abot pod sa 12 ka apostoles sa Acts chapter 2, gipabilinan pod sila sa Dios og Holy Spirit, pastor, no?
1: Dai gibuk-buk man to, no? Gibuk-buk to siya. Kay saad man to siya, pastor? Saad to sa ngadto sa propeta ni Joel. Ato nang mabasa di sa Joel chapter 2 verse 28 nga i-poured out ang Holy Spirit, o katong Holy Spirit magdala kanila o gahom sa pagsulti sa nagkalain-lain na sultihan.
0: Okay.
1: Ato nang mabasa no diya sa
0: Tubuok chapter 2.
1: Chapter 2 sa
0: Acts.
1: Acts.
0: Okay. Kung ato ang tan-aon ang Acts chapter 2 mga igsoon, dito naagyo dito ang kanang gitawag og mga
1: milagro.
0: Kaysa diha nga gibukbo sa Dios ang iyahang espiritu, nagsulti silag nagkalain-lain nga mga pinulungan. Nagsulti silag mga nagkalain-lain nga.
1: Kuha ganito pastor Abinimo, katong panahon na is nagtigom dito ang 16 ka mga nasod. Itong panahon na sa aton mabasa di sa chapter 2 sa Acts, nga diin ang nagkalain-lain mga nasod nga 16 ka mga nasod nagkasinabot sila. Tukoy kay kadto siya gahom to sa pagsabot sa ilahang kaalam nga atong panahon na. Kaya na sila Espiritu Santo nga gi-poured out nila. Nya lang ila dila pastor, nagkuha dito mga kalayo.
0: Salty. Oo.
1: Naay mga kalayo dito.
0: Nagtungtong sa ilahang ulo.
1: Oo.
0: Ang so, daw dila nga kalayo.
1: Ang daw dila nga kalayo nga diin katumoy naghatag kanila gahom sa pag sulti og nagkalain-lain mga pinulungan, unya magkasinabot sila.
0: Wa may problema nang nagsulti og nagkalain-lain nga pinulungan kay tungod man sa Holy Spirit. Ang pangutana karon, kinsa may subject? Kinsa may gikonsaran sa Holy Spirit sa panahon sa Acts?
1: Sa panahon sa Pentecostes.
0: O panahon sa Pentecostes.
1: Ato punong sabto sa pastor mo. Sa dili pa mo padayon diha. Ato nang sabto kining pulong Pentecostes. Kay sagad karon magisona gibase nila sa gitawag nila Pentecostal movement. So ang pagsanay sa mga kalihukan panahon sa Pentecostes.

0: Ang tugkaron, murag ila paningginahe mo sa mga kapastoran. Oh? Pero kining gitawag og Pentecost, gikan man sa Grego og Pente, no? Sa Greek og Pente. Ang word nga Pentecost, gikan sa pulo nga Greek nga Pente, which is equivalent na sa gitawag og 50. So, 50 days. Kanang 50 days, after sa resurrection ni Christ,
1: napana siya ay 10.
0: Napana siya ay, ato makita diha, makaigsunan ko sa Ginoo, nga gi-poured out ang Holy Spirit nga gitagna ni Joel, chapter 2, verse 28, dinatuman diha sa chapter 2. O katong panahon na, mao katong panahon nga diin, naghatag sila mga nagkalain-lain nga mga pinulungan. Ito, ding basahon. Importante nga mabasa na ito ni Pastor kay usahay may nga nagbang, asa man na mabasa. Oh? Okay, diha. Itong basahon. Sa pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, yes, tinood yun, no ha? Sa adlaw sa Pentecostes, silang tanan nagkatigom sa usa ka dapit, o sa kalit dihay tingog gikan sa langit, nga sama sa huros sa kusog nga hangin, o milukop sa tibok ng balay, diin dito sila na naglingkod, o unya dihay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo. Okay na, makita na ha? Okay. Unya ngayon siya din, he? Ato pa niya? Nga nag-apod-apod o diha sa ibabaw sa matag usa kanila diha kaysa ulo, Pastor. O, mato naghatay nila gahong. Dayon, kining maong dapit o kining maong lugar nga ilang itiguman, 16 ka mga nasod nga din heto, makita din heto, o, may taga Galileanhon, may taga Parsia, may taga Media, Elam, Mesopotamia, Cappadocia, Punto o sa Asia, Phrygia o Panfila, Egypto, o sa Libya, sakop sa Sirene, Roma, Krita, o Arabia. So, kining 16 ka mga nasod nga nagtigom dito, nagka-sinabot ang ilang mga nagkalain lang mga sinabot. Walay mga interpreter.
1: Walang kwan, Pastor, ba? Dili kay ato anak silang gi-point out ba? Ang ato ang mga dinhi karon, ang atong tuyo karon dinhi is, kung unsay gisulti sa Biblia, kung unsay gisulti sa Biblia, unsa gani, Pastor, may pila ka nasod gani?
0: 16 ka mga nasod?
1: 16. Kunya ka ng 12 ka mga nasod, nasabta nila ang nagkalain-lain nga gisulti.
0: Mga pinulungan nila?
1: Oo. Pero, sa karong panahon na, Pastor, ka ng nagbuhat, anak bitaw nga, maghimo og lain-lain nga sinultihan. Bisan gani, kita di man takasabot.
0: Di man takasabot. Naiuban gani nga, di kasabotog in English. Naiuban di kasabotog Tagalog. Okay. Nya na ay dili kasabot og kanang Japan Japanese.
1: Ngayon mangut sila, ngayon mangut sila Pastor nga. Ang ilaha kunong gisulti anang panahona, ang Holy Spirit nga. Pero sa panahon mangut sa Acts chapter 2, ang Holy Spirit man puy nagpatingog ato nila. Pero nakasabot man ang uban ng mga tao nga namati sa ilaha. Kung ang Holy Spirit pud ang nagpasulti nila karon, nganong kita mismo dili man ta makasabot sa ila.
0: Mura sa kaka, mura katawaran ba kayo? No? Makatawa ta.
1: Unya ang Holy Spirit mugna sa ato ang kinahanglan nga huna-hunaon mga igsoon nga. Ang Holy Spirit nga naa sa ato akaron. Maurang espirituha ang naa sa ilaha kani adto. Pero lahi sila og lihok, lahi sila og trabaho.
0: Lahi ang ilaha ang gipakita ang mga buhat labi na karong panahon. Tanaw na ko ito, Galacia. Itong basahon na. Itong basahon ang Galacia. Galacia 5. Basa tag versikulo, Pastor. Ngayon, panahon sa Galacia. Panahon sa Galacia. Apan ako magaingon pag kinabuhi ka mo diha sa Espiritu. Huwag ayaw ninyo tumana ang mga tinguha sa unod. Kaya mga tinguha sa unod, supak sa Espiritu. Huwag ang Espiritu, supak sa unod. Kung nato ning basahon, hangtod na sa versikulo 25. Ngayon siya diha. Apan kung kamo ginamanduan sa Espiritu, kamo dili ilalom sa balao, dili kamo ilalom sa kasuguan. So ang pagmando sa Espiritu Santo yung panahon sa grasya, dili ta ilalom sa kasuguan. Okay. Wata na ilalom ito. Dahil pag-abot din sa versikulo 22, iyon siya, apan ang bunga sa Espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailog, pagkamapuangor, pagkamaluloyon, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaaghok, pagpugong sa kagulingon. Siyam ka mga bunga, Pastor, nga wala ginirehisguti ang milagro. Wala din rehisguti. Okay. So, pag-abot din sa versikulo 25, kung kita na nga buhi man diya sa Espiritu, kinahanglan nga magkinabuhi kita usab diya sa Espiritu.
1: Okay. So, talawa. Ang Holy Spirit diya nga naa sa ato akaroon, wala diya sa pastor ka nang naghimo nato og kagahom sa pagbuhat og milagro.
0: Milagro. Siyempre.
1: Apan ang milagro sa Holy Spirit nga naa sa ato akaroon, naghimo, may otoridad siya nga nagpaila kanato nga mga anak ka
0: mga
1: sa Dios.
0: Anak ka sa Dios.
1: So ang kalahian sa Holy Spirit, ang buhat sa Holy Spirit kaniadto ug sa buhat sa Holy Spirit karon. Ang Holy Spirit nga naa kanila kaniadto, ang lihok sa Holy Spirit nga naa kanila kaniadto, naghatag og kagahom sa paghimo og milagro.
0: Milagro. Pagpangayo mga sakit.
1: Pero ang Holy Spirit nga naa kanato karon ining panahon na sa grasya, naghatag og kagahom sa pagpaila nga kita mga anak sa Dios. Dili sa paghimo og mga
0: milagro.
1: Milagro.
0: Okay. Tatanaw na to sa panahon sa Pentecost. Okay. Balik ta sa panahon sa Pentecost nga din gitagna ni Joel, Prophet Joel sa 2:28 sa libro ni Joel. Maigsoon balik ta dito. Makita na to kung kini nga Espiritu Santo nga din nagalihok kanila niadtong panahon na sa diha nga gi-poured out kini diha sa Acts chapter 2. Tanaw na to ha. Acts chapter 5, tanaw na to ang pinaka-epektibo nga buhat sa Espiritu Santo ngadto kanila sa buhat kapitulo 5. Akin niya ha, basahon ako. Pinagi sa mga kamot sa mga apostoles, okay? Mautong 12 apostles. Daghan ang mga ilhanan o mga kahibulungan nga nahimo diha sa mga tao. Siyempre, mautong panahon na pastor, panahon sa Pentecostes. Okay. Og silang tanan dito magtigom sa portiko ni Solomon. Kato mga masakito na, ito sila magtigom sa portiko ni Solomon. Okay. Murag hospital to, pastor. Ang tanang mga masakito to dito gitigom. Og walay bisan usa sa mga dili nila kauban nga nangahas sa pagtipon kanila bisan tuod gitahod sila sa pag-ayo sa mga tao. Og misamot kadaghan ang mga magtutuo nga nadugang ngadto sa Ginoo. Mapudi karon pastor. Pagpakita gani kag tao kang pakita kag milagro daghang mo duol mo daghang mo kon baka na bang
1: daghang mo to
0: musaksi
1: makita man
0: ngano man kay ito pong panahon na kung mabasa na ko ang mga hodiyo kinahanglan sila milagro. Okay, basta paray na to. Okay, pagabot niya diri og misamot ka daghan ang mga magtutuo nga nadugang adto ka sa Ginoo, mga pundok sa mga lalaki ug sa mga babaye nga tungod ni ana ilang gidala ang mga masakiton ngadtos kadalanan o gibutang sa mga lantay o mga kahigdaanan aron nga sa pag-agi ni Pedro bisan sa iyang anino na lamang malandungan unta ang mga uban kanila o gikan sa kalungsuran nga sikbit sa Jerusalem, nagpundok usab ang daghang mga tao nga nanagdala sa mga masakiton o mga gisakit sa mga hugaw nga espiritu o silang tanan ng ayok. Tanawa wa gid ay ni pauli dito pastor nga wala maayo. Naayo gyud. Ngano man tungod kay nitong panahon na naa kanila ang gahom nga gi-poured out sa ang Espiritu Santo na kimo kanila paagi nga katong tanang mga masakiton ayuhon gito.
1: Ayuhon gito siya pastor kay kuan manggood kaning ang ilaha manggong promise ang saad manggood sa ilaha sa Dios kay earthly kingdom manggod siya.
0: Oh, kanang
1: unya kadto manggod unta nga pag-poured out sa Holy Spirit sa Acts chapter 2. Preparation man to siya sa tribulation
0: nga moabot.
1: Oo. That's why ang tanan, ang mga apostoles nga naa gikonsaran sa Holy Spirit, mag-ayo silag mga masakiton, mabanhaw silag mga patay tungod kay preparation to siya sa tribulation.
0: Jacob's trouble.
1: Sa pag-enter nila sa kingdom, dili man pwede nga may masakiton sa kingdom.
0: Okay. Alang-alang, harian ni Kristo ang mga masakiton. Si Kristo mo may maghari. Okay.
1: So, mauto siya nga
0: iandam yun sila.
1: Iandam sila para sa earthly kingdom.
0: Earthly kingdom. Hmm.
1: Unya, usapang ato ang masabtan, ato ang makatunan. Nga nung gihatagan sila gagahom sa pagbanhaw og mga masakit pagbanhaw. Pag-ayo og mga masakiton, pagbanhaw sa mga patay, tungod kay ang ilaha manggod is more on physical ba?
0: Physical.
1: Flesh. Earthly. Pero kita,
0: spiritual.
1: Spiritual man. Matod pa ni Apostle Pablo sa Efeso, ningon man si Apostle Pablo nga.
0: 1:3.
1: ang Dios nagpanalangin kanato og mga espirituhanong butang diha sa langit nun nga lapit.
0: Dili din his yuta.
1: Dili din his yuta. Muna nga dili nato ikalibo nga ngano man lagi to sila dito nga na ang Holy Spirit makahimo man sila ana. Tungod kay ang ilang saad dili spiritual things. Dili espirituhanong mga butang unsa man di ay magapanunod sila sa gingharian dinhi sa yuta. Okay. Pero ang atong conversation ang ato ang puloy-anan dili man sa yuta dito man sa langit. Okay. So ingon ana.
0: Mo inungdan magkaksonan nga may yuta kanang uban bitamin sa ingon sila ay mga kuan mame kana mga Pentecostal mame. Kanang Pentecostal from the word Pentecost na siya ha. Karon dili na pwedeng himuon nga simbahan, dili na pwedeng himuon nga relihiyon tungod kay ang mga kalihokan din ha panahon ras Pentecostas nga kahitabo. Oh, wala kwan. Karon
1: ato agi kunong unsa gi kuan anang Pentecost pastor gyud unsa gi but pasabot ana niya ba
0: ang kabililhon sa panahon sa 50 days kay ang pinti magod Grego na siya Greek. Nagihuban na siya 50 days. Nga nung nahimo na siya 50 days, tungod kay after the resurrection of Christ,
1: nipabilin to siya o human sa resurrection of Christ, Pastor, wala man to siya ni Kuan Dayon.
0: Kayab Dayon.
1: 40 days po man to, no? Deong after sa 40 days, ni Kayab siya.
0: Kayab siya.
1: Deong human sa 40 days, nihulat na pud silag 10 days. Kay dito ibubo sa Dios ang Holy Spirit.
0: Mao nang gitawag,
1: that's why gitawag siya ang pinti. Gitawag siya ang Pentecostal.
0: Pentecostal. Oo. Unsa ang kahulugan sa puro Pentecostal? Movement na siya nga nagdala sa milagro kaniadto nga panahon og hangtod karon. Pero ato magong gikuan kana magud nga mga pamaagi o kana nga mga dispensasyon naputol na siya. Nahunong na siya. Mao nang ingon si Apostol Pablo. Okay, atong basahon ha. Mao nang si Apostol Pablo ingon siya may atong apostol karon. 1 Corinthians chapter 1 verse 1 Corinthians chapter 13 verse 8 to verse 10 mo siguro. Okay, verse 13. Okay, tanaw ha. Ang gugma dili gayud matapos apan ang pagpropesiya mahanaw. Okay na ha. Ang pagpropesiya mahanaw. Ang mga pinulungan mahunong. Ano itong ilang mapinulungan? Mahunong. Okay. Ang kahibalo, mahanaw. Kay ang atong kahibalo, dili hingpit. O ang atong pagpropesya, dili hingpit. Apan kung ang hingpit mo abot na, ang dili hingpit mahanaw. Sa bata pa ko, nagsulti ako ingon nga bata. Naghuna-huna ako nga ingon og bata. Nangatarungan ako ingon nga bata. Apan sa nahamtong na ako, gibiyaan nako ang mga gawi nga binata. Kaysa pagkakaroon ang atong makita sa lamin, hanap lamang nga panagway apan moabot sa naong ug naong sa pagkakaroon bahin lamang ang mga ako na hibaluan. Okay, bahin lang. Apan unya masabtan ra nako ang tanan. Ug nga ang tanan nako nasabtan. Ug karon magpabilin kining tutulo ang pagtuo, ang paglaom ug ang gugma. Apan ang labing dako nini mao ang gugma. So kani mong lantaon ang imong i-relate kini, kini ni ang 1 Corinthians chapter 13 verse 8 to verse 13. Imo na siyang i-connect, i-link ni mo sa Galatia kapitulo 5 versikulo 22. Ang buhat sa Espiritu Santo karon maigsuon ug ang bunga sa Espiritu Santo karon dili kanang pagpanghimog mga milagro. Kundili pag-probe ka nato,
1: nag-identify
0: na to diha sa lawas ni Kristo nga kita iyahang mga anak.
1: Muna sa gahom sa Holy Spirit karon.
0: Ipanahon sa
1: Kristo. Ang gahom sa Holy Spirit karon is nagpaila ka nato ngadto sa Dios nga mga anak kita niya. Dili kay ang buhat sa Holy Spirit karon naghatag og milagro, dili. Naghatag ka nato kagahom nga mga anak ta sa Ginoo. Muna sa.
0: Di ba kay ato man ang gihisgutan ni atong Domingo? Nga gisgutan na ito ang niyato Domingo nga ang buhat sa Espiritu Santo doon ay pito ka mga buhat sa Espiritu Santo, di ba? Saan na di, Pastor? Oh? Buhat sa Espiritu Santo? Pito na diya.
1: Work of the Spirit.
0: Okay, diya na. Ang buhat sa Espiritu Santo, ako ni ibalik, no, karon. Isa din eh. Number one there is regenerates. Nagbag-o, nag-usab.
1: Baptize.
0: Okay. Kaduha, baptizes. Bautismo. Okay. Ikatulo, identifies. Okay. Okay, ikaw pa, indwells. Dayon, ikalima, enlightens. Okay. Then ika-unom, seals. Nagsiliyo ka na to. Mauna yung proiba na to. Ang kita mga anak sa Diyos, naisiliyo na to. Okay. Ika-pito, empowers to the believers. Okay.
1: Muna siya, works sa Holy Spirit. Regenerates. Sa ibot pasabot anang regenerates. Gibag-uta sa Ginoo. Gikan sa ato ang pagkaguba sa sala. Si Adan gibuhat perfectly sa dagway sa Dios, unya kay naguba man ang pagkamatarong sa Dios nga naa ni Adan, unsa may gibuhat sa Dios, giregenerate kita karon pinaagi ni Kristo. Ug ang nagpamatuod niya na mao ang Holy Spirit. Bisag kinsa niining tawhana karon nga moingon siya nga magtotoo. Bisag kinsa niining tawhana karon nga moingon nga Kristohanon, mga igsuon, kinahanglan nga ibutang nato sa tung huna-huna nga ang nagpamatuod nga kita Kristohanon, ang nagpamatuod nga kita mga anak sa Dios, ang Holy Spirit ra gyud. Roma kapitulo 8 versikulo 16.
0: So moabot karon pastor, moabot karon pangutana, ningon sila. Pastor, wala na ba detay gahom sa pag-ampo og mga masakiton karon? Wala na ba detay paagi o gahom nga ang mga masakiton maampuan nato?
1: Ay na, ah. Pag-ampo ra, pero ayaw pag-expect nga may milagro.
0: Oo. Sakto yan.
1: Okay. Sa kwan pastor, sa simple nga pagsabot, ako arpod ni ba? Sa ako ang kaugalingon nga, nasabtan ba? Kung, katong akong giingon pastor ba nga, kung ang sakit, espirituhanon, may tambal nga espirituhanon. Kung may sakit nga sa unod, may tambal alang sa unod.
0: Sa unod, okay.
1: Ang sakit sa espirituhanon ayaw tambali sa tambal sa unod.
0: Okay.
1: Kay dili na siya maayo. Kung ang sakit sa unod tambalan nimo og espirituhanon, dili na sila magkasabot kay nga naman. Lahi man. So, kung may tao karon nga nagmasakit, bisag unsaon mo na siya ampo diha karon, dili ko na siya maayo.
0: Dili gyud maayo.
1: Dili yun na siya maayo.
0: Gawas ko na ang Ginoo may magbuhat ka nila. Mag-imimo ka nila o takos sa pag-ayo. Kaya ang Ginoo may magamanan. Dili ba kita? Dili kita may gamanan. Ang Ginoo may gamanan.
1: Mura raman o ka nang nangayo ka nang milagro. Nga ayoha ka yung tawhana. Bisa kung saan, dili yun na siya mahimo o nga maayo ka ron. Ang imo na lang buhaton diya ka ron, iampo nga ka nang iyahang tambal nga giinom, mahimong maepektibo sa iyahang sakit. Kay ang tambal sa espirituhanon nga sakit, espirituhanon pud na siya.
0: Ato ning basahon pastor, kining kahimtang ni Pablo, nagsakit pa si Pablo. Bayad yung basahon niya. Dinhi sa ikaduhang Korinto kapitulo 12 bersikulo 7. Ato ning basahon, importante kini masayra na to. Kay si Pablo nagkasakit pud niya, katulo niya ni Gampo. Nga maayo. Okay, lantaw na to. Ug aron dili ako magmapahitaso niini tungod sa kadaghan sa mga gipadayag kanako. Ako gihatagan og tunok. Balatian eh. Apostol Pablo, lawas o yung serya. Ako gihatagan og tunok din sa unod. Usa ka sulugoon ni Satanas. Aron dili ako magmapahitasoon. Versikulo 8 ha. Sa ikaduhang Korinto kapitulo 12 ni. Ato nang ibasa. Sa versikulo 8 niya. Sa makatulo, nag-ampo ako sa Ginoo. Uy, katulogid ka bisis. Okay. Unya na yung serya. Mahitong rin nga, unta, ihang kuhaon kinigikan ka nako. Versikulo 9. Apan siya mayon ka nako. Ang akong grasya, igo alang kanimo, kay ang akong gahom, gihingpit diya sa kaluyahon. Sa ingon niya na, labaw na kong igikalipay ang pagpasigarbo tungod sa akong mga kaluyahon, aron ang gahom ni Kristo, mulandong nganhi ka nako. Busa tungod kang Kristo, ikalipay nako ang mga kaluyahon, mga pagbugal-bugal, mga kalisdanan, mga paglutos o mga kasakitan kaysa diha nga luya ako maga maligon maninon ako. Tanaw to, saan na to ang pagsabot? Ingon ane. Si Pablo gihatagan og sakit. Nga naman nga, tulo magiging kabisis niya giampo. Wala man may ngong, oy, Pablo, tuas Pedro dito, usara kapag pandong ni Pedro, ayaw na na. gusto unta nga kung pananglit manggaling naglihok yun na panahon, panahon ni Apostol Pablo. Mayon unta si mayon unta ang Ginoo nga kay gitubag man niya pagampo pastor. Sa itubag niya ang grasya igo na lang kanimo. Wa man mayon Ginoo nga atoa si Pedro papandong dito kay ito ay gahapon dito bisag anino ra. O maayo na ka. Okay.
1: Wa man sa niingon dito nga. Oh. Giayo ti ka.
0: Oh, giayo ti ka.
1: Ang iyang giingon niya ang akong grasya igo na lang
0: kanimo. Igo na lang kanimo. Misa sa to pa. Yan ining panahon sa grasya mga kaigsoonan ko sa Ginoo. Naay mga pag-ampo na itong himuon. Pero, naapod ang gahom sa Ginoo sa paghatag o ihang kabubuton. Kaya nga naman, ang kabubuton din eh, sa panahon din nga magmaluya, magmaligoon man ta. Okay, muna yun sa Apostol Pablo, gikalipay na ako ang mga kaluyahon, kaya sa panahon nga maluya ako, magmaligoon man ako.
1: So, katong imong giingon, Pastor, nga, pwede ba ta nga muampo sa tao nga nagmasakit? Pwede.
0: Pwede.
1: Pwede, pero ayaw huna-hunaan sa imong pag-ampo, mangayo kag milagro sa Ginoo. Kay dili ko na siya mo.
0: Di gina mo saler.
1: Di gina siya mo saler. Kay kana nga panahon, tinuon na siya nga gisulti sa Biblia, pero gipahilona na sa Ginoo sa lain nga panahon. Kaniad to.
0: So dili tamay ngon nga, katong milagro, nga nahitabo sa una, tinuon yun to. Dili tamay ngon nga sayop to. Pero mahimong sayop karon kung ato ng buhaton.
1: Ang kamatuoran manggod mga igsoon, ang naaramanggod sa huna-huna sa tao, kamatuoran. Basta kamatuoran gani, ipamatunan gyud. Pero mawala ang bili sa usa ka kamatuoran kung imuha na siyang i-apply sa lain nga panahon. Like for example, tambal. Tambal mangguna siya. Pero itambal ni muna sa sakit nga dili niya tambalan, madugangan ang sakit noon. So ang kamatuoran nga gipahimutang sa Ginoo kaniadto kung imuha nang i-apply sa kamatuoran niining panahon na karon dili guna siya mo salir kay nganuman kaniadto siya kamatuoran ug karon wala na na siya gi lahi na usab ang kamatuoran nga
0: gipahimutang. Wala na gitawag nato og rightly dividing kay gipahilot nato nato tong panahon na panahon sa Pentecostes epektibo kayo. Pero dili na na po pwede nga to ipahilot na karon ang panahon sa grasya kay nganuman na ay panahon po sa grasya. Apostol Pablo, si Timoteo, Pastor, nagmasakit po si Timoteo. Diba, katong iyang kanoon ng pagsakit siya, kuto-kuto. Pero sa may tambang ni Pablo, Pastor?
1: Time non romano siya, kwan, Pastor.
0: Gamayang bino.
1: Gamayang bino.
0: Para sa kuto-kuto. Oh, para sa kanoon ng pagmasakit sa kuto-kuto. Oh, unya, wala po ta nag-ingon nga atong gi-promote na to ng pag-inom o bino. Wala na to nag-promote. Pero naay panahon nga ang bino, mutambal na to din sa itong sakit sa tiyan. Okay, naay panuhot, ana. O, naway pwede nga ang mga gamot, pwede sambugan na to, kula po. Unya, inom diha, ginagmayra po di kay, dili kay hutdo na to ng usa ka butilya. No?
1: Ay, naay pangutana na karun, Pastor. Oh. Okay, raday mo inom din, Pastor, no?
0: Bino? Oh, naay pangutana na. Okay, dili na ato seryoso na to nito bagon. Kay kini pangutana mostly nag-abot ka na may encounter nato na mga pangutana ha. Pwede ra ba mo inom bino? Kanang
1: kay mo ingon mo sila pastor nga. Wala man gud giingon sa Biblia nga. Sila ang mo inom. Ang giingon ra didto kana mang maghubog-hubog ra pastor.
0: Now, ato ning kono depende sa katuyuan. Unsay katuyuan? Pero kung maghisgot tag katuyuan ay limitasyon. Si Timoteo gitugutan sa pag-inom kahit nagsubli-subli ito yung pagsakit. Pero ganyan siya, matupa, due time bino alang sa tambal. Nakaroon kung maayaw na, magsigi pa din kang inom, ayaw naman. Ha? Okay.
1: Tambal rato siya.
0: Tambal rato siya. So, depende sa katuyuan. So, ang gidili sa Biblia, ganyan niya, dili paghubog-hubog. Okay. Kaya lang pag-inom, depende sa katuyuan.
1: Depende sa katuyuan.
0: Sa katuyuan ay mo. O pananglit manggaling na ay mga butang di ore mo nasabti sa imong lahos o ka na makaayo na ay limitasyon sa imong paggamit. Dili kay ingon nga na binutilya na imong horot din ha dili na patuyang na mga igsoon.
1: Di na tambal.
0: Di na tambal patuyang na. Okay. So wala ta nag-promote sa pag pag-inom nga pwede mag-inom ta pero na may mga limit din ha mga igsoon. Kasi si Pablo, matod pa niya, itugot ang pag-inom. Depende sa katuyuan. Okay. Pero wala ginyon nga himuon nato aron nga patuyangan lamang nato. Oh. Kay kanang patuyang maigsoon, mangita naman natong ginhawa na. Manang uban, di na sila makatulog og walay tagay, no?
1: Mula siya mga igsoon nga maapil manggod nato na siya sa ato ang topic kay nagisgot manggod ta og miracles. Nagisgot manggod ta og healing god. Nya ang kasagaran manggod nya buhaton sa uban is healing. Muna nga dali kay madaldal ang tao kung magisgot nag healing. Tinuod gini ilaha gyud kay naayo.
0: Ayohan.
1: Naayo man gyud nya. Mao man gina sige ingon sa Biblia. Pero mga igsoon, di yun ato kalimtan. Ato argyong pirming huna-hunaon nga. Ang matag kamatuoran nga gipahimutang sa Ginoo sa Biblia, gipahimutang na sa Ginoo sa nagkalain-lain nga panahon. Muna nga para sa ako, kung musalir man gani ang ilang ampo-ampo diha, kung musalir man gani ng ilang mga milagro diha, dili gud ta mo palayo kung unsay giingon sa Biblia. Dili gud ta mo palayo kung unsay giingon sa Biblia. Ang espiritu kaniadto ug ang espiritu karon maura apan lahi sila og lihok. Siguro kung ni salir mana dili na gyud siya mao ang giingon sa Biblia. Dili na gyud.
0: Now, ingon ani pastor no. Si Satanas karon naghimo gyud siya og mga maayong kahimuan sa iyang pamaagi si Satanas. Dili po ta maingon nga si Satanas pang Ginoo. Oh. Kay may uban nga akin ni Panginoo gyud kay namo pinaayo. Oh. Dili po ta may nga si Satanas na kay ngano man Ginoo mo po ilang gisampit. Okay, dia. Kung maghisgot tag kaayuhan nga gihimo ni Satanas, si Satanas ang yawa sa pangalan lang daan kahadlok anana. Devil na gud. Sa to pa ang tao ganing makita ni mo nga devil siya palayo yo ka. Devil gud na tawana. Kana bitang iro nga irong buang ayaw gyud padol diha kay mangagat yun na. Onya, si Satanas kay Satanas naman na niyang ngalan, ugili siya magbuhat og minaayo, daghan ang mga tao hindi na mo tuon niya. So magbuhat siya at maayo.
1: Arag tuohan.
0: O, pero, ining panahon sa grasya, ang lihok sa Espiritu Santo, wala naghatag ka nato o gahom sa paghatag og milagro, kundili, naghatag ka nato og pruyba nga kita mga anak sa Dios, nagbautismo ka nato, nag-identify ka nato, nag-regenerate ka nato, dayon nag-enlight ka nato, dayon nag-seals ka nato, nag-baptize ka nato og nag-empowered ka nato. Og kanang empowered mga igsoon, dili kayo ingon nga gahom na sa pagpangayo og mga milagro. Kun dili empowered nga kita makabuntog sa daghang mga kalisod ug mga pagsulay
1: ining panahon. Nag-encourage na to. Kay ang Holy Spirit, mutabang mampuguna siya sa ato ang kaloyahon.
0: Ato man ang mabasa, tanaw na gana. Roma Kapitulo 8, versikulo 26, ato nang basahon mga isoon. Kaya usahay, maingon man ang uban nga, versikulo ba, kapitulo ba, versikulo laway. Okay, maingon man ang uban, ana. Pero basahon na to, ne, para dili yun na yung kapitulo ba, versikulo laway. Okay, yeah, basahon na to. 8:26. Sa ingon usab nga paagi, ang espiritu mutabang ka nato sa atong kaluyahon kay kita wala man mahibalo unsay angay nga iampo. Apan ang espiritu gayod mga muyo alang ka nato sa mga pag-agulo nga dili malitok sa pulong. Mutabang ang Espiritu Santo.
1: Siya mo'y mangunay sa pag-ampo.
0: Pastor Ben, ubay-ubay naman tagabi. Basahan ko na Pastor Ben. Para makaginhawa po tayo gamay. Okay. Basa. Na ubay-ubay na tayong mga viewers na to.
1: Ito asa ning hatagag pagtagad.
0: Malipay po tayo ng mga tawhana na nag-view na to. No, karon.
1: Okay, si Igsoon Binil, Akma Lido, Lohiko, mayong buntag, I'm watching. Salamat.
0: Sa Bohol na siya?
1: Sa Bohol. Okay. And then si Igsoon, Virgil Fernandez.
0: Pastor,
1: mayong buntag. Glory to God, Pastor, from Mulukabok, GGCC, Sagay City.
0: Okay, salamat.
1: And then si Pastor ni, Pastor
0: Gabon. Pastor Rojas.
1: Pastor Joel Rojas, good morning everyone, happy Sunday. Watching from Pagadian City, to God be all the glory.
0: Nabalik si Binil, no? Sister Binil.
1: And then si Igsoon Binil, Akma Lido, Lohiko, ni ako Lataban, Sierra, Bulunis, Bohol.
0: Bulunis, Bohol.
1: Then si Igsoon Bilian, good morning, Pastor. Blessed Sunday. I'm watching you in Manila.
0: Sunod.
1: And then si Auntie Teopista Adino, good morning, Pastor. Ninyong duha, happy Sunday. Okay, mayong buntag, Auntie. And then si Igsoon Jameson Digit Alo, good morning, Pastor. Happy Sunday. Watching from Bayongbong, Grace Gospel Church of Christ. And then, kani Pastor? Si
0: Brother Adi Almunida.
1: Almunida.
0: Nani siya sa...
1: Good morning, Pastors. Have a blessed Sunday. Watching at Villasis, Barangubong, Pangasinan.
0: Okay. Salamat kayo, Brother Alde. Salde.
1: And then si Ikson Taburasa Relan. Good morning, Pastor. Happy Sunday. God bless.
0: Okay, salamat.
1: And then si Ikson Riza Gutierrez Camunias. Good morning sa tanang nagtanaw, watching from Talomo, Davao City.
0: Davao City. Okay, salamat kayo, no? Sister Risa Gutierrez. Okay.
1: And then si Pastor ni Pastor, no? Pastor Dario
0: G. Tadle.
1: G. Tadle. Good morning, Pastor, watching Mayana, Hagna, Bohol.
0: Bohol, okay.
1: Then si Igsoon Jonathan
0: Digit.
1: Digit. Good morning po sa inyo, Pastor, watching po from Tanza, Cavite.
0: Cavite. Technician na siya, Pastor.
1: And then si Pastor Jenner Mendoza, have a blessed morning ninyong duha, Pastor. Thanks for another opportunity to listen the word of God rightly divided. God bless you both, Pastor. Okay. And the listeners.
0: Okay. Salamat kay Pastor Jenner, no? Sa Matiya Ormoc, no?
1: Okay. And then si Igsoon Ferdinand Acosta, maayong pagpaminaw ug pagtan-aw sa tanan gikan dere sa Pansil, Sunsuan, Manhuyon.
0: Okay. Sunduan, Manhuyon.
1: Pansil.
0: Okay.
1: Okay, si Igsoon Giging Gonzales. Good morning, Pastor, and good morning, Pastor Jade.
0: Okay.
1: Pastor. Happy blessed Sunday ninyong duha, watching from Cebu.
0: Cebu.
1: Okay, maayong punta, gante.
0: Salamat.
1: And then, si Igsoon Charlotte Sabanal Alipan. Maayong buntag ninyong duha, Pastor, og sa tanan niya malipayong
0: nagtanaw.
1: Malipayong nagtanaw og naminaw sa tanan niya Kristohanon, inyong tulumanon oras sa grasya, watching from Alicia Isabela.
0: Isabela. Salamat sa mga viewers na to nga padayon nga nagacomment, no? O niya padayon mo sa pagcomment kay ato nang basahon ato ang sa ato ang pagtapos unya, no? O niya maigsoon minato ko sa kawit sa dili pata mo tadayon, Pastor. Wa mata ka paminaw ko sa kawit de. Eh. No? So dinhi

0: pulong mahimo si kini nga sandayong ngadto sa mga tao na diin nagkinahanglan sa kamatuoran. Amahan nga langit noon, tabangi kami bisan pa sa among pagsimba ng adlawa. Ihata Ginoo ang kalipay, ihata Ginoo ang kadasig, kainit sa pagpangalagad sa among makaigsunan. Himuha kini Ginoo karong adlawa nga magkahiusa kami Ginoo sa imong balay nga tigumana. Kining tanan among ginaampo, in the name of God the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dalaygon ang Dios ni Buntaga, ang isuod ko sa Ginoo, naot pa nga padayon kita nga mga lagad. Itong basahon atong nahibilin nga mga comment na to, no? Salamat kayo itong mga comment na to.
1: Wala na, basta?
0: Wala na. Mara na ito, ano, sa mga... Kung gusto ka mo nga ang ato nga broadcast, mahimo nga ma-share na to sa uban, no? Ma-share na to sa uban. I-like ang atong broadcast, then i-comment, then i-share. Aron nga kini nga kamatuoran, masayran usab nga to sa uban, makaisunan. So, kami magapanghinaot ng Ginoo, magadugang sa pagpanalangin sa tanan nga mga pastor sa atong Things to Come Mission, Grace Gospel Church of Christ all over the Philippines and even sa itong makaigsuna abroad, no? Nagapaminaw ka na ito. Dalaygon ang Dios nining buntaga. Hinaot pa nga ang grasya o ang panalangin mana ka na ito. Nainitak na as kabuntagon o masabta na ito ang pulong sa kamatuoran nga nagdala ka na ito o espesyal Diyod nga kamatuoran ining panahon sa grasya. So salamat sa ito ang Things to Commission, Grace Gospel Church of Christ, atong mga supporter, o bisan pa ang atong mga legal counsel sa Things to Commission, ato usab paabot ang pag-grade sa ato ang mga legal counsel sa Things to Commission, Attorney Kim Bateon diya sa Dumaguete City, Attorney Camiso diya sa Cebu City, Attorney Jill Tanlangit din sa Tayasan, atong bagong abogada nga mag-uragyon nakapasar sa bar exam. Salamat kayo, Attorney Jill, anak ni Pastor Tahanlangit. Naot nga panalanginan sa Ginoo ang atong mga legal counsel na to sa atong Things to Come Mission o sa atong mga BOT, Board of Trustees sa atong Things to Come Mission. Salamat kayo sa mga kaiglesyahanan nga nagatabang o sa atong mga personal individuals nga nagatabang nini ang Ginoo magapanalangin ka na itong maigsoon sa atong mga kaigsoon nga naminaw karon, mga kaigsoon na itong nga nasa Facebook, those who are in Facebook, bye bye. Okay, bye bye sa atong mga kaigsoon nga nasa Facebook na nag-comment, nag-share, nag-like. Okay, hangtod sa sunod nga panahon, no? Hangtod sa sunod nga panahon
1: o sa kwanpod o sa atong nagapaminaw sa radyo,
0: sa radyo. Okay, atong idasig nga to sa itong mga kaigsunan nga naminaw sa radyo. Ining atong programa Oras sa Gracia, matag Domingo, inyong madungog sa mga istasyon, sa sama nga oras o sa sama ng mga alagad si Ginoo. Ini si Pastor Isaias Silentorio
1: o si Brother Jade Caldera.
0: Okay. Dalay ko ng Diyos at ang Ginoo. Sangalan sa atong station manager, Sir Ayan Hanya Lahato, ang Ginoo magapanalangin ka na itong tanan. God bless you all. Happy, happy Sunday.
1: Another song.
2: Oras sa Gracia. Tulumanon nga muhatod kanimo sa insaktong paagi sa pagtudlo sa kamatuoran ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Usa ka tulumanon nga mutudlo sa Biblia sa hustong pagkabahinbahin sa pulong sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya sa Dios. Diha kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Kini nga programa usa ka tapna nga inyong madungog niini nga istasyon matag Domingo alas 6 sa ngadto sa alas 7 sa buntag. Gihatod kaninyo sa mga alagad sa Dios sa Grace Gospel Church of Christ Things to Come Mission Philippines. Oras sa Gracia.

0: ang tao, yatagan sa Diyos ay ang kabalingnan sa pagpili sa dalan ngayang pagkasubayon. Diyotay da ang nagsubay sa husto o matuod na dalan, samtang daghan ang nasunod sa sakadalan, nga na matarong alang sa iyang kabalingon, apan ang katapusan o sa day kadalan sa matayon o kapakyasan. Sa panginaot ng may balik ngadto sa kamatuoran, katong tao nga nasimang sa matarong pagtulunan, kining talagsaong tulumanon na mugna. Tulumanon kini nga sa hustong pagkabaymahin, mga pahayag sa mga paagi o giya, gikan sa balaang kasulatan, pinagi sa alagad sa Dios. Busa, subaya ang matag-anib nining tulumanon oras sa grasya, nagyatod alang kaninyo, pinaagi sa naiusang katuyuan sa Grace Gospel Church of Christ o sa Things to Commission Incorporated.
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 7:34.
5: George, bakit yung mabakaw niya?
6: Iko, nag-spakaw ni kong kuha dong. Para bukas, wala na. Upat na yung kadlang, wana ko ikuha-kuha dong. Kagdong na yung damong laton, sudlanan sa bukas.
5: Hala, di ba istaan mo makailing atong lugar sa una, Sars? O kayon, bagunin mong isda o sa makita ang dagat?
6: Binuang, de, Boyax. Lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karon, Boyax. Mihit na yun kayo ang supply sa isda dari sa itong kadagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changi, dong?
5: Unsa makahinungdan aning tanan, Sars? Uya, pwede pa ba natong mabalik sa unang panahon ang kaabunda sa itong kadagatan?
6: Daghan kayo, dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo, nga makaguba sa itong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears, sulod sa itong mga municipal waters, paggamit og sobra kagagmay nga mga mata sa pukot o uban pa. Ikaduha na dong, ang gitawag na ito og unregulated fishing o sobra nga pagpanguha ilabi na sa mga gagmayng isda nga halos mga baho na gani ang uban. Ikatulo dong, Buyax, ang gitawag og unreported fishing na diin wala na'y kasayuran ng atong mga otoridad sa mga klaseng isda o gidaghanon sa isda nga atong gipanguha.
5: Amo o ba dong? So kung ato lagi rin sundon ang lagda sa pagpanagat nga gilatin sa itong gobyerno, pwede pa rin atong mabalik ang kabunda sa itong kadagatan, Zards?
6: Maugyo dong, Buyax, kay para sa kasayuran sa tanan, wala na to sunda ang kadagatan sa itong mga katigulangan. Kundili, ato lang kininggihulaman sa itong mga kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagprotehir niini, dili tungod lang sa atong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon sa maabot ang henerasyon.
5: Undanga ang illegal nga pagpanagat.
7: Kining maong bahinumdum, giatud ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

Slam. Give you glory. We give you honor.